Betul, kasunanga lantla wa masuku shil takelishunzankulu niyasa ngwalungu kati kwa ku kombinamu jdidi ya noiti mafiashe itona ninhlikani loko silichono nikanganyisile swa endleka mingisitiwa kurendzeka eka 5:12 swanisa swiswi ni funanga la ku hambanahambana ni mabulu na ku navela ku va sungula khwatsi vhiki lin'wani la ntirho nyamuntlha voni leswi nyamuntlha sungula mintirho le fasim axifundzankulu maputhu lani ni nga ta kombisiwaka a mabindzu ya ku hambanahambana ya tiko hambi i xiyimo xa matiko man'wanyani.

0: tindambi tienga tili kutwalana kati nsuna
1: jaya mathivi lawa matingelita kumati
0: tivikele uva uchikumetela malaria mafambela kule na wena.
2: Xitsundzuxo mayelano ni dyandza la malanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027, mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri, ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela, a hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hi yiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
3: Votação é o Nangala Kaya Kankari Wansimansima.
4: Banasterisco, 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Bangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Código, Lelsimo, Ulnavelaka, Se Utsalamale, Ugamu, Ukufirmara.
3: Logo Pazamini de Getalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
4: Ingisalami Hanzo, Emigvela Enquayo. E tirime em quatro.
5: Fica 5 horas na 30 minutos.

31 ka agosto ka lembe ra 1990 ku tlhelele ku patsana matiko ya Germany, RFA ni RDA. Ndzhaku ka malembe yo hlaya na mayavanyisiwi hi murhu wa Berlin hi tlhelo lin'wani wu nga vuliwaku i murhu wa tingana. Ku patsana ka matiko lawa swi endliwi hi ku tsondzoma ka matshamela ma vonekeke hi lembe ra 1989 le Republika Demokratika Alemanya, leswi swi endleke ku va murhangeli wa tiko ni malandza ya yena va tshika ku fuma mhaka yi khumbeke ni vandla la xisosiyalista.

Em março de 1990, a RDA kuendliwe hlawulamani lani 93.8% wa vana va tiko va veke va ya hlawula. Ndzhaku ku humelele vandla Union Democratica Cristiana, CDU, ku landzela Partido Social Democratico, mavandla hamambirhi ma nga kuma nseketelo ya Germany wa mpela jambu RFA. Ka hlawulamani lweyi ku vumbiwe mfumo wa ntwanano na wu sunguleke ku tirha hi April ka 1990. Xinyimo lexi xi pfule mukhandlu ku va ku ni mabulu, mabulu ma nga gama hikuva matiko hamambirhi ma patsana.

funanga la El Francis kunene vutumi la karata kambe fanele ku va nga winkora isinzise endle swo karhi leswa ku va kutave kuni ku ncinca ka matshamela ni manyelo nga likhale iteveka sezora xilanenge ta kumakana ngoloko kulo mahungu journal da manyana.

Mkisitiwa hoyo kama hungu hii Missouri Provincial Kagaza Mathai wa Francisco Nsimbini. Maringili wati ku Daniel Chap Mishu wa ya Muntla Rangela mintiri ya kupula avu kumbisi la mabinzu Fasim arikatla shunzeni shamara kwe ni shunzankulu Maputo. Itelo lungwana maringili wati ku ata kumeka kamitiru ya ukulungela lisiku la vashavisi handlekati ku Kanlutano lei avashavisi va handle katiku ilava va nga ta va nyikiwa a xitokolelo leswa na swikongoma a tinkupuni ti xaviseke ngopfu bindzu la tona a handle lani ku nga ta kumekaka van'wamabindzu va lomu tikweni hambi va matiko man'wani. Xiudyana xa ku seketela ntengo lomu a xifundza lomu tikweni kasi ni handle a BX tolo xi tlhamisele swa ku yimeliwa ku va ku balisiwa a 2,000,000 wa tinkomponi ta vinyi hambi ta lomu ta handle ka tiko hambi ku lomu tikweni. Munyikeli wa mahungu ka xiudyana a PX Clay Zimba a tlhamisele leswaku ku yimeliwa ni ku va ku pfuxela a Fasim 55,000 wa vatshamitiko. Matiko ya Msambiki ni xina tolo ma sayine xipfumelelwano xa ntirhisano ku va ku yingeteliwa a vuseketeli leswigava swa ku hambanahambana swa nhluvuko a xifundzankulu Sofala. Xinulelexi xi sayiniwe emurhangeli wa xifundzankulu Sofala Lorenzo Bula ni murhangeli wa xiudyana xa ntengo a xifundzankulu Unani tikweni la Xina. Lorenzo Bula a tlhamisele leswaku hikwalani ka ntirhisano lowu ku ta pfuleka a tindhawu ta ntirho lomu nga ta kumekaku vantshwa ni ku va ku pfuliwa a machapo a xifundzankulu Sofala. Olodri o ranga Benvinda Levi kusukela tolo endzela tiku la Serbia na kumbisa murhangeli wa tiku ku va kumeka ka nkhuvo wa ku dlula ka 65 wa malembe na ku endliwa nhlengeletano yo sangula ya nhlangano Paizi Jinawa Linyadus. Nkhuvo lowu u endliwa dropeni la Belgrado lani ku nga ta ve lanu nga ta va landziwa ku ya fika mundzuku na ku navo a nhlengeletano leyi i kongoma ku tlakusa a ntirhisano ka Msambiki ni Serbia. Tete nyamutlho nga hisa ku ya fika 36 graus centigrade swi landzela Kelimani ni Nampula ni 31 graus, Nyambani ni Ximoyo 30, Maputo na Chanchai 29, Vilankulu Beira ni Pemba 28, Hivugamo Lishinga ya mutu nga isaka kuyafika 26 graus centigrados. Mungisiti avu maungu inkarlo.

0: ndza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa, ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyu leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Votação é o Nangalakaya Kankari Wansimansima.
2: Banasterisco 744 Cardinal Cafon Lawena, Langalana Vangetengom, Ekulanza, Ukuker Votare, Utsala Kodigo, Lelfimo, Ulnavelaka, Se Utsala Male, Yugamu, Ukufirmara.
1: Logo Pazamili de Getalaya Vangete, outra delegação. Se Ulanga, delegação Lintra, Lana Lissimo Lawena, Lilumbaka Kona.
2: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquayo. E tireme em quatro.
3: Fica 8 horas na 17 minutos. Fico na velha lá, mexo o nené.

Tina kwa di viki dia nga pinda. Adimanikili kambimu yoye mela ngukua ngambima na mavoto. Kati viki dia atumili asikwata kumandika ndane kama 20 manj votada jidasimana. Eku magumambi dova embele vangamana mavoto wa mangi hagari kati viki. Kati 16 posição. Kumandika malanzele no change Jealous Darwin. Ni kodiku UKP15 adinji pimchua 30 wa mavoto.

0: vayembeleli va nga swi kota ku va va maneka ni ku tsanisa ku maneka ka tivhiki liya ka 10 manch votada xa simana.
1: U langala kaya 2026.
0: Hiji ya masoni ni mlongo loko wa uguleta ku ningalisi mavayembeleli va mwa provinsi ya Gaza hambi ni ntumbunuko. Hi mana Mourinho adika desima posisao ni uchenje swi cinca hayini ni kodi ku uka pa 37 tsangamana 90 wa mavoto.

ka set mabuzisamwa ni viki mana lewe zibizou adini uchenje ka sila kodi kuyakwe iu kapa vinset ama nishipi mchua 118 wama 49

0: primeiríssima posição onde Vicky Alumba Muyembele Lua com o Zaki Sako Inksit. Um gascoto como Saúl Amortad Nene, igual o Zani Sako Amanega com a primeira posição onde Vicky. Gambe Kumbula. Se riwa são hamana hamana se huma o Kamulongo Lukua. Uku ni makungu, uku ningale sima, uchenjo omu aditikone, ngutungutu omu a provincia ya Gaza, nekugula tankimbu Lukua atu.
1: Unangala kaya, mpalsa nwa ombe wa uchenje provincia ya Gaza.
0: Mwembelele wadi Viki dia, angamana primeira posição, ama ni chipi mucha 640 uma voto, e o mangamutzani sakwa manika ka primeirissima posição wadi Viki. E o mangu uchenje uku urombo, uku nikondi ku ukapa 33, ulumbaku Mr. Shiketo. Ina, kadi Viki dia, chitilu chokata chinumba Mr. Shiketo ni uchenje urombo, adini kondi ku ukapa 33. Awa, mwembeleli wa umbidi atanisa kumaneka kagala finali ya mpikizano unangala kaya katilembedia da 2026. Mr. Shiket, litinada kuta mapasi, I Jersey Rafael Mavimbi, avele konda nika district ya Gijani kumua provincia ya Gaza. Mwembeleli, mubinduli, nikatona musinyi, au atakwa chitinigatatela kakua au mbomba kumba embelela nikusinga marabenta ni Afrobeat, au wakasi awonwaku kota Prinsipi da marabenta nkutia msa provincia ya Gaza. Akatili ntumua kwa embelela nkutilemela 2012, edi musinyi, hawa nkutilemela 2014, nkakatakua ekanda nukupalusha chindandu tawe. Kandima ya kwa uye mbelele, mwanga mana siwa so hambana hambana, kandima ya ta uye mbelele, kufana nichi hiwa kachimana kamulongo luko nangala kaya kudilembe da 2022 awanga humela kasi kamelor kansaun kudilembe da 2026 asimela wea kampikiza nangala kaya ahawa kasi atzani saku ni kukombisa to huwa ataku achimahatia atidunda kumhuli rando awa nyansa angatzanisa kumane kaka gala final ya mpikiza nangala kaya.

0: Heniza 7:07 ngisele ndende kwa Raji Msambiki tima na mahungu malimba ku province ya Gaza na ubongo dema ya mkete ngizilatine ta Wing City. Usawula kampikizano unangalaka ya kukambimu ya ntima.
1: Kuva usawula wo ashterishku 744 cardinal.
2: Udeketa hawa ngate ngoma. Loko disa uutihu usawula hawa ngate kero votar. Msana katu, bala nombore ya ujenja wena unabela kukuva usawula. Msana, unabala male, utumela ku i wasawula.
0: Loko ulipaza mili, kongoma ka ukaluwa wanga bala otra delegasao. Uyasawula delegasao, hii ya ikuyo na nabela kwa usawula kayona, hawa mimbele luwa wena amaleka ku adikona. Yingisa mihando ya mpekiza na huwa, yote migivela nguto wa tiri dimitia ditumisa kukachi tichichia.
1: Manza yobasa, utomuwa unene. Manza yobasa, chitimbisu cha utomi. TV Girl, kamalo ati AZZ. Yowu yelela, uweko Nicole Ram.

Mo maherewang tse twa rajim santi ke gemeta ndima tsha ho hasengol dimela tshipeng ya mkala ngo 3 ni 55 minutes ka dita mudiela nyansi he nga swela ka seko wa hi lengolo ka kumwe konko ha kwa nga ti chaizile michini ya tshini antena nasionali he leketa ngo afu hi mthu mungu atilo nda ngo mtengelo ditu kuda msambiki ka kupushela fasi ka dita mudiya da nyansi ngo bime 15 rajim 10 minutes ka mbele tenga ya gaza he ule ndima ya mabulu change he si divale kwa he welti nomlongo loko unangala kaya Loko rajim sambika chihirama na kuchizimu chishlai senta wakumekoka matsiko wa matako. Satu ingani mirana mabunda. Yishiti.

0: Muxetoku ranzeka wa Radio Mosambiki ya misoro provincia lia Gaza kwa yoze la kama jambula wa ya namontla. Karlo isunguna mintiro hili remi la shichangana kabu sikuledwi italongolo kashungu kwa Afrika nsimbi ya meyanoiti. Inkare wa 19 wala ishita kwa shela longolo kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza. 19 na 15 minutes. Kasita wa 19 na 20 minuti ingatawa ya kufikisela matimu ya siku. 19 na 30 minuti jintirisano na antena nasionale atawa nungunu kujornal da noite. 20 horas jina ya tirisano na antena nasionale itakunyika nungunu kukarta jina meza. Loko itawa ilika nsimbia 21 horas jatawa maungu ya siku jintirisano na antena nasionale. Nzaku kama ungu itakuma ushanganyeti la shitiku sha dzonga ibelarimila nyantumbulwa kwa yoze laka kunavela matomo na makateko wing city drineni atikuwa nila Msambiki ilika 19 horas
1: Radio Msambiki Gaza
0: Carlo Mingseto kuranzeka itawa kwa ashela nungono kwa maungu ya shifunza nkulu Gaza wing city drineni
2: Mahungu ya shifunza nkulu Gaza nokonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki
3: Mwingisiri au pelini wewe kama ungu ya shifunza nkulu Gaza nyamuta siku ravugamu tani makuma naru na angwe kama wana 2026 mfumo wa shunza nkulu gazini kutsemba ka leswaku kukumeka ka shunza nkulu gaza ka bazara rikulu ra bindzu ni vuxavisi ka rikatla shifunza nkulu Maputo kuna ta ku xa bindzu ni vukosi ndawu leyi ya tiko kutani a shifunza nkulu gaza tavu dawu shifunza nkulu gaza ti khensa ni ku ta ku xa mintiro ya vula pedza xinto a kuna dzerseni ka vutoma minuka ntsene ka vavadzi ka vana tiko let ndi loko makata mahunga shifunza nkulu gaza mangana mari mbari mika ku khafitela bya mari tuni mfumo wa Lucas Mario Martins ka vula misi ni vukombisi bya wona hili Ai, longoloki. Ida longa tani insungulo rustinu botera linfuma shifunza nkulu Gaza watsemba ka leswaku bindzu ni vukosi swi ta tlakuka hikola ka bazara ra karikatla.
4: Murangeli wa shifunza nkulu Gaza a ni kutsemba leswaku va kutava eka nkuvulowinga wa unthlanu wa makumi kumirimwe na kangwe ukubeka kuna umelela lana rikatla kusikala mvululwei shifunza shama rakwenu kwe shifunza nkulu Maputo tava lu utakuna utisa kupalala kale shifunza lakuni vukosi mrakulu wa shifunza nkulu Gaza avula vula ukumeka kusikala mvululwei kale tela lakuni ta mkuvu wata vishavi singa ukulu shimushatiku na avula lichwa kuwa inka ruwa kuwa kutawa kukumiwa kupalalisa vukosi amikutulukiza shifunza nkulu Gaza kalo kuke shidumiluwele iti ndambi letiti dumeleke shifunza leshi nye nkulu ni sungu tulaba vahun
5: Ni naka gaza itile nde shi binzulaka eta masimu ta ufui ni swinwanyana se lava kuva avanwa mabinzu lava vatakula vatapushela a stand xa gaza va bona swa gaza a binzula yini intwini leswi vanga pfuneka ka hisona loko vataka gaza leswa kutaveni mafambela leswa ku vanhu va kota ku famba va fika ndawini hinkwato leti va tilavaka
4: alfe kuna a vula vula ra dimsabiki muvululwe ikolaka kuva ku sungula a ndzumba wa ta vuxavisi lowu u taku na u vhumelela a rikatla la mrakweni nakona va kombisi va lava ku xifundza nkulu gaza lava vula ku leswaku va va ni ku tsemba leswaku va na vona va ta va va phalalisa ka letela ku va bindzu ya vona hikuva se va ta va va kuma a ku chata vunghanu
6: mikas alfredo so lani nyimela ntsako ni aderense ka ku a produto dzi huma yengesa la a ikonomia yi kulisa a ikonomia a provincia de gaza especialmente xibutu porque hi ta agregara a vayakelani lava nga ni minkanju para va hi xavisela a makaju vexa ku matshama mabola mambenyani va ta hi xavisela hi ta kota ku produzira aguardente hi ku tala
7: vanyingi va vuya va ta vona leswi swi hikaku a wutomi i nga a ku byala niku vona amasimu sika ku hamba amashamba lawa ya matsongo hamba masimu lawa makulu ngata kota kukuma amihandzu leinene
4: manya uma lena ku ni ku sunguna ku kumeka eka xifundza nkulu gaza melano ni nzumba lowu inga wa ntlanu wa makumi kumeriwe na kanwe na u kumeka na umelela ku sikala mvululo yila na rikatla xifundza xikamarikweni ikola xifundza nkulu mapu
3: kana mambo sto no botela xenge xa ta vudawu xitla ku xa ni ku tsakela mintiro ya tinyanga ku hendusa ni ka vutomi bya vana tiko
8: ntsena lembeleli ntlanu wa kumi na manharu ni ntlanu wa timbabyi na yin'we ta mavabyi ya nkhohlola ti amukeriwile lomu a swibedhlela na valeletiwa hi valandzi va tawongori la ntumbuluko murhangeli wa tawudawu xifundzankulu gaza a vuleli wa muvhulu lweyi ndzi ni ka ku tlangela a lesiku la wongori la ntumbuluko a tiko Afrika leswaku a nhlengelo lowu u nga kona u kombisa a lisima no ku va ku ni elekelo ka tindlela tinene ta ku va udahe la ntumbuluko lini a ku fambelana ni wongori la xilungu Mulaso Simango a vulili kambe leswaku a lisima linga kona ndzeni ka uxopaxopi la udahu la ntumbuluko hambe u tirhisi la minsinya ya ntumbuluko i swin'we leswi swi hlengelaka a ku va swiyenge leswi ha swimbirhi swi ni mpatsano u kulukumba swinene kambe na ka ha laveka ku va ku yiwa exibedhlela ku va wona ku xopaxopi lamavan'wani mavabyi na ku nga nyumeliwi ntsena a wongori la ta ntumbuluko kasi Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundzankulu gaza hi loyi a solaka a ku va ku na tin'wani tinyanga ti endlaka a mintirho yo kala a nga leyi inene hikwalaho ka ku va va pfumela ni ku hlohlotela leswaku va vanhu va nga tirhisa swirho swa vanhu lava feke a ku va va ta kota a ku ganya hambi ni man'wani maendlelo yo homboloki
9: ni ku karhata ngopfu hikuva a vanhu sweswi va ni swi tekateka swo kala swi nga ha hlangani ni metramu ni minawu ya hina la phakatini ka xibusa xa metramu a nyimpi ya hina ya yikulu i ku hi tlhelela ka ntumbuluko lowu wa tolweni ni wa tolo lowu vanhu va nga kule woho hi ku tiva swaku i michumu ya xihundla kambe nyamuntlha ku ni swilo mayelano ni wunyanga swi vekiwaku dlekeni swo kala swi nga fanele
8: i marito ya Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundza nkulu ugaza ku leswa xifundzankulu gaza ku ni ku tlula 4,700 wa tinyanga leti ti tsarisiweke eka nhlangano lowu a metramu
3: kanima mswitana ya Bonifacio Novelo ndzi kota marungula Alfred Muyanga a le ta vukhandi bya mapasi ti tsarisiya ku va ke vana tiko va teka mapasi kasi ku va va nga hlongoriseliwi a matikweni yale
8: antirho lowu wa ku va ku sangunisiwa a ku hlota a vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke ka makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoropa ya ka Xokwe na Ncencayi leswi swi thendekiseke a ku va ku endliwa a nhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na va le switarateni mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirino Guni TV ya xiudzwana hi ximunu xa xifundzankulu gaza xa konela ta rihanyo linene ni u hlayisekela ntsongwana lana a vulaka swaku i ku vendlavendleka wukulu kumba swinene a ku va ku voniwa nhlayo hi nyingi ya vatsongwana na va rhendzerekela lomu switarateni va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela zimola lomu a switolo munyikeli wena wa mahungu a xungete swa ka nkarhi lowu ndzhaku ka ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela ita ku va ku sangunisiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteliwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni
10: a switora leswi va swi kontrolaku swa masukela vo kaya ku va fika edorobeni swi nyingi swi hambanahambana kambe lexi sweswi hi nga busy hi ku xi endla mayelano ni makungu lawa hi nga na wona i ku hi teka vatsongwana lava hi famba ni wun'we ni wun'we lowu ma tumbulukaka kona leswaku hi ya tiva leswaku ku humelele yini i ntswini leswi hi nga swi endlaku leswaku n'wana loyi a tlhela a vuyelelisiwa emugangeni a vuyelelisiwa ndyangwini
8: i marito ya Kirino Guni TV exudzwana xa konela ta rihanyo linene ni ntsongwana xifundzankulu gaza na vulavula hi makungu ya ku va ku tlhela ku landziwa emintirho ya ku va ku cukiwa a swihlangi leswi tshamaka etindleleni ku kota swi tsatsiwa ku swi tlhelela emindyangwini ya swona
3: akuri Boniface novela ni marungula lawa ya ku teketa vatsongwana lava va hleleleka ka switratwini kola ka timhangu ta ku hambanahambana yo ndzuketake marungula hi vula kuma lawa ma vulaka leswaku xiyenge xa ta mapasi ya vuyenzi xifundzankulu Gaza xi fambisa ntirho wa ku tekisa mapasi hi ntshwantshwa kasi ku ta kota ku fikela ku xaniseka ka vanatiko handle ka rona
11: a vurhangeli lata tiyenso hi ximu xa xifundzankulu Gaza leri nga karhi li kongomisa lowu migangeni mpshantshwa ya ku va vanyitiku va teka a mapasaporti ka nkongometo wa ku va va nga tluli a mindzelekano handle ka ku va ku fikeliwa leswaku vanyitiku va tlula a mindzelekano va kongoma ka matiku ya ku hambanahambana i nkongometo wa mitirho leyi nga karhi yi landziwa a ku va ku lwisiwa a ni timhaka ta wuheriki a nga kurupsawu hambi ku va ku lava navelaku a ku va va teka mapasa support mabe vanyika atimale ka lava va fanele ku va va lungisa ama passport ya vona mongola madzeliwa Radio Mozambique he munyikeli wa mahungu ka munti lo uyimela ku ta tiyenzo hi ximusha xifundza nkulu Gaza Abel Dunya Nombe loya shungata ka leswa ku ka nkarlo se hila ku kombeliweke a ntsengo wa ku hundza gidi la mapasaporti eka swifundza swa Bileni xikwalakwala xokwe mabalani ka masingiri ncongweni ni ka ncencayi a belt nyanombe loko a le karhi ya vulavula ka ukolola ra Mozambique le makungu lavo hinkwawo ma le ka ku va u hloteliwa leswaku vanyitiko va tiva a risimu la mapasi ya ku yendza ha wona ni kona ni ku va va tiva leswaku loko va kuma ka a tindhawini leti va kongomaka kona va fanele ku va va heta nkarhi wa ku karhi ku va va nga wisiwi hikwakwanana
12: Objetivo dessas campanhas é combater a imigração legal, combater a corrupção, a intermediação e reduzir custos, sobretudo aos cidadãos que se deslocam aos locais urbanos para tratarem passaportes. Até então, nós abrangemos, em termos de captação de dados, mais de 1000 pedidos já atendemos, mas em termos de sensibilização, foram tanto abrangidos mais de 5000 cidadãos. Portanto, em matérias de consequências ou impacto da imigração legal no nosso país.
11: Marito ya munyikeri wa mahungu ka munti lowu yimelaku ta mapasi ya tiyenzo hi ximu xa xifundzankulu Gaza Abel Dunya Nombe loko a le karhi ya vulavula hi makungu kumbe ntshwantshwa mintirho leyi va nga karhi va yi landza ku ta fika sweswi yi lanaka ni ku va va fikisa a wu tekela mapasaporti eka swifundza swa ku hambanahambana a xifundzankulu xa ka Gaza
3: kamamusinene Alfredo Muyanga xifundzankulu Gaza lexi ke nyamuntlha xi suleke minhloti ka vanatiko hikuva xi humelerile laya ka mitlangu ya inyambani Nikola Mkhabele.
13: Ripelile hi patsa a xitichini a mpfuniselo wa hina loyi a taka hi xifundzankulu Gaza na tukisa mitlangu leyi tatana Fulgesio swi vula leswaku xifundzankulu Gaza loko swimaha leswi a nga tshuka a humelela eka leyi taka a mitlangu.
14: Ka mitlangu hinkwayo nga humelela hi ganyile over basketball masculino feminino a hi konsigiranga ni handball masculino hi nga impatara. Football feminino na ye impatarile kasi la man'wani ma modalitati swi kotile a ku humelela ya khutuza swa ku vanani na hina hi khongeleleni hi foneleni hi pfuneni hi maidea hi kusa mundzuku hi ni majuma jornada a hi navela ku swi tlula leswi nga humisesiwa swona ka dyambu o ka siku ra namuntlha
13: swona mundzuku ni jornada lin'wanyani swi leswi mi nga ta swi endla ku veni mi ta humelela
14: Amloreal ikona ha ni ku patsana ya pfunana entawu la ku ya mahlweni ni swo sweso a leswi nga humisa swo nyamuntlha loko mundzuku yo tlulisa la ha garantira a titula hina ya la ku ya li ku hala a port
13: Isso na marito ya tsana Fulgencio Mungwe ka lava varhangelaka mintlangu leyi hi ximu xa xifundzankulu Gaza loko a le karhi a vulavula hi leswi xifundzankulu Gaza nyamuntlha xi tikombiseke xiswona na yi vula leswaku ntsena i mintlawa wun'we wa basketball loko kalaka u nga swi kotaka ku humelela hi rambula xinuna ni la xisati eka ku pfuleni ka mintirho leyi ya ta bola kuxana ya ta mitlangu ku tisa miri ka siku bya nyamuntlha nakona ku vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ve ni ku ve xi thyakanyana katsongo Ikona ka ntlawa wa volleyball hi rambula xinuna ku tsumbuliwile a fika mezi swinanaka ni litiranaka ni ku fambisaka tintanga loko hi vulavulile ni murhangeli wa vonelaka ta mitlanga ku tisa miri ximu xa xifundzankulu Gaza Lourdes Mashaba u hlamuselile leswaku i switikambezo leswi swi humeleleke ova ku i ntlawa wun'we ntsena lowu tlhelerisiweke wa xifundzankulu Gaza na hali karhi a tsatsiya ni ku veni a tiyisa vatswari nambe vatameli va vana leswaku a mintlawa leyi saleke hinkwayo hi leyi i nga karhi i le ku tlangeni na yi nyimela leswaku i nga tshuka i kuma swiyiwa swo tala
3: i ta gemeta ke ku ramba Eduardo Figurão ni marungula ya ku hisa swinene
15: maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga marungula ku va ma tava ma dlayile munhu un'we a lombetiwaka ku va a le murhangeli wa mintlawa ya ku kela migodi handle ka nawu nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawele ka ku lwisana loko vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng maphorisa ma ha rungula leswaku va ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu muvulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Antlenda Mathe a tivise leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayelana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu na un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundza eka muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mpumalanga vanhu lava a ta va a le vakeri va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu a kuletaneni ka mintlawa ya vugevengu le mi rhangelaka a mintirho leyi ya handle ka nawu ya ku kela a migodi leyi mi pfaliweke i ku hinkwaswo na ya kongoma Radio Mosambiki mi yingelake Eduardo Figurão
3: Eduardo Figurão hi gama lawa marungulo lama yingisela ka ha salanga ku tala ku tsundzuxa leswaku marungulo lawa ma lulamisele a Mari Martins ka vukhavuteli bya Mariam Ibrahim ku dya i ku yengeta
2: Mi hetile kutwa mahungu ya xifundza nkulu Gaza nongonoko wa mahungu ya siku ni siku ya Radio Mosambiki
0: Mwingisati wa kurhandzeka ave nongoloko wa mahungu hi emisoro provincial ya Gaza hi le mawaku loko ma fikile hi tindlela tinene ta vuyingiseti le ka 19 hi tlhatekela 15 minutos
16: Matiyo basa, ivu tumili nene. Tivonele, mzao katindambi, puza ntsena matila mabilisi weke, kumbishana lawa malamseli weke ikloro, nisu ngwani lesu lamsela ka amati.
17: Chela mati kashi gwaleshi baseke, nakona utela umambonya. Tivikele ka mavadu ya kuvielela ni kolera.
18: Votação é o Nangalakaya Kankari, o Antsima.
19: Bana asterisco 744 Cardinal, Cafon Lawena, Langalana, Vangetengom, Ekulanza, o que quer votar, o Tsalakodigo, Lelfimo, o Navelaka, se o Tsalamale, e o Gamo o confirmará.
18: Logo, Pazamini de Getalaya, Vangete, outra delegação. Se o Langa, delegação limpa, Lana Lissimo Lawena, Lilumbacacona.
19: Ingisalami Hanzo, Emigrela Enquaio, E tirei-me em quatro.
20: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwala ka ku va ku nga tshuka ku voneka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza. Kunyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku voneka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku womisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku homisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila, hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiki wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Olha lá, afinal de contas, como é que estás sempre com em todas as redes? Toda hora!
21: A cena nas estágios onde na Vodacom é que podes curtir tuas cenas à vontade, porque a rede funciona como deve ser. E a cena ainda mais nice é teres um pacote que te permite estar online em tudo. Vejo um meme no Insta, faz screenshot, mandas para o teu bro no WhatsApp sem stress. Checas um vídeo no TikTok, faz screen record, postas no status e todo mundo está a rachar contigo.
1: Ah, yeah, maninho.
21: Estás sempre atualizado com as notícias do Facebook e do Twitter. Mas,
1: ainda não me disseste como, pai.
21: Bro.
1: Como?
21: Eu estou a curtir WFTTI da Vodacom.
1: A sério?
21: Maning, para ativares é simples. Digita asterisco 111 cardinal, opção 5.
0: Mãe, que se deleca 19, até aquelas 20 minutos, encarlou e tava com uma mais função com uma puto, não me engata com uma mais clorebo. Roxino Botela loko a etisela a mafambela ya mintirho ya fasi. Roxino Botela hoyo hoyo ri pelile. Munga hi byela yini kusukela a ka maputsu eka mintirho ya fasi hi nkarhi lowu.
22: Mitimede balarina ya ntumba hi tikumbe mu ya nkarhi tindlela letinene.
0: Hi mi kuma hi tindlela letinene swi tshamisekile.
22: Kunene hi hlamula kusukela a xifundzankulu maputsu i lana a rikata lana murhangeri wa tiko a taku na a chukisakusuhi leswi i nga malwandla ya xifundzankulu Gaza nakona na a chukisa kambe a malwandla ya xifundzankulu sete hikora ku va a matumela lana mayelana ni kuva ku va na i ri ku va va chukanile mayelano tekela kambe ya ya stande olokwa kulunkari mbrekeri wa xifundzankulu Gaza chuka leti ti yelanaku ni swidluwani hambi bindzu mayelano ni bivi leli ti taku na linketiwa hi institute politecnico de Gaza na alfeo kuna mbrekeri wa xifundzankulu Gaza erilweyi a taku na a hlamusela eka mbrekeri wa xifundzankulu mbrekeri wa tiko lana ataku ku tongo na mama tati mikuva atavaka na chukisa leswi taku na celana ni malwandla ya xifundzankulu murhangeri kulukari ku kumisiwa leswi nga malwandla eka murhangeri wa tiko ni mbala ku va hinkwaswo makungu matana ma komba ku tsakisa hi vulavula kasi ni murhangeri wa xifundzankulu na a vula leswaku va tava kutongo tava ka hi bula makamu ka mabuludawani manje na hi hlamusela leswaku va a ve a pfuxela leti telanaku ni malwandla kumisiwa hi lowu yelanaku ka ku va ku voneriwa a swifuyo hi vulavula kasi kulunkari.

0: Hallelujah.
1: Eleka 20 hora jitlatekela 45 minutes shumengsete wa korenzeka ave indlela le kunene teke hetavula ku cancer eka inkwashu leswi Yehova a hendlela ka nambe swinga hi fanelanga loko hi ya mahlweni mengsete wa korenzeka ipatsana etava tamtsise kuma vunanga na rindzela nsimbi ya 20 mahora enkare engata Kongo Mantena National ya kuma maongo ya vusiku inavela abusiku jwa ku tala hi mathomo ni makateko ka wena o yingisaka hi nkarhi lowu loko se u fikile endyangwini inavela leswaku kunene nga va na ku yisa kunene kasi wona wa ha kumeka ka le ndleleni na wu kongoma mutini hi navela leswaku u nga va ni mafambela manene u tsundzuka leswaku xitaratwini a wu famburi wexe ku na vanghana ku na va ri kwini swi na lisima ku va hi hloniphana eka ta mafambela i nga va wena u chayela ka movha i nga va wena u fambaka eminkondzo swi na lisima ku va hi hloniphana kasi hi ta kota ku fika hi tindlela letinene lomu hi kongomaka ya kona.

0: Hello, Sir Mwengise, tuwa kuranzeka wa jutichi zunharu za dzungeni katiku maputu gaza na inyambani ikhela hemu hoyozela laka longolo kuluhi mhela kumatsangu ya majogu zishkolaris inyambani 2026 inyamokisha kove siku gaumbiri ka mihlakano leyi mihandzu ya provincia ya inyambani hileyi aka bola ya kalo minengi aka wenyambani rambugachi nuna uve umelela mahweni ka niasa e jigolo jimbiri ka chimwe aka bola ya kubirwa wasati nyambani umelela na kona mahweni ka niasa loi jigolo jinharo ka chimwe basketball aka wa provincia nyambani rambugachi nuna uve uba maputo provincia e 69-64 rambugachi sati nyambani afeilili na bilu ya kuhi Kumi kano ni jimbiri jgolo kutanti pontu ka 35 watona. Akandu boli nyambani abilu hiteti hirambugachi nuna 36-28 ka si hirambugachi sati ya mikawa imbiri ya cheni kutani nyambani 20 teti na yena 20. Voleibol hirambugachi nuna nyambani ave abiwa Cabo Delgado 3-2 ka si hirambugachi sati nyambani ihumelele hi 3-1. Kama Giovanni vabeli vanharu va provincia nyambani hivona vafeilile kum ka 3000 metros. Amangwani matsangu ya sikuleganya mukha hikola provincia ya inyambani na inakulori Idrasio Makondela.
1: Hello Sili, Avelino Antonio, akawa wa inyambani huwa wanonga kuma akuwina kati gaumbiri ga kulandzelana hikwala haka kwa kasi kuganya munhla ubili kawa wa mani, Maputo provincia hi 67-64 lezu kote hulile ku kashakani wa umbiri wa mapikizano ya basketball ya vavanuna mama heka kwanzeni ka mihlakano ya ku tlengeta miri ravi ga zwikola loma provincia ya inyambani Captain wa tlawa wa inyambani hi loyi a nga wula leswaku ku ni litsaku la hombe ngopfu hikwalaho ka ku va swi kotile ku wina kati gaumbiri kasi Capitan wa Maputo provincia a wulile leswaku va biwilwi hi kutsongwani hikwalaho vona va nga ta tsika byonhli va nga ta gumesa kwalaha va ta va va simama a ku ya mahlweni kasi hi tlhelo ka loma provincia ya inyambani nakona hi wulawulile ni muchukumisi a nga wina fase provincial Edward Gwambi loyi a nga wula kutani ku siya magezu lawa xungetano hi ntlawa wa ku kombisa provincia ya inyambani ka basketball
2: ke muito obrigado ku mayelana ni mihandzu ya inyambani jogo nyakupele yinoni ziri kwatsi vafana va mwalu matimba nyaku yi jerile mas mais tarde vai conseguir o de concentrar vai jogar com a equipa com o conjunto não é com a equipa o nego o nego treinar e do manana então eu compreender o que tu litzinha o pele sempre linanim de dúvida de nego será que não conseguir ou não mas o culpado é atleta jogador nele quando não é o sexto atleta não é agudza adepto apoia nyambani né kavagara kuko apoia equipa então equipa e manager ina kutsangana e resultado nya favorável para nyambani ambari nya zinumer kandi kaya manega diferença nya kongolunguzi maje deu para ganhar então muhuno jogo muhuno kabuja equipa ya nyambani nga manega na kushoka kunga kawo nya ona uniranili ku experience ya jogo ya bonova e vaduki ni vantage porque vapereka wa jogar antinya kuvavete adversário wa muhuna ku Maputo province então se sabe so semana yu na kusi favorecer equipa nyambani então nyambani ana continuar no conjunto ni kawo ugirilego kubata kuba matangela kuba treinador nya equipa ya nyambani va conseguir ku embed jogador ka ku ngari dzimindu hi ganyile dzi jogo nya ku pedza dzimbili mai dzi nga ku kwatela dzimbili nya ku pori dzi disidile futuro ya nyambani a vunya dzi jogo dzedzi maxa ku kontinua ri khara lingwe alakanya tsoni pori tsika hi manaka ni resultado nyaya di mahiyiseni
1: ka leyi nga sala hi wuhi ntlawa wu tiva u wona ku ta chavisa ngopfu
2: talvez Talvez Sofala. Porque o lago vai estar com a Niasa, o Romava para o Mona, mas jogar ali a Niasa. E Cunhanga tinha ganha que sempre a pé o Cunhamba na jogar. Alguma na gana, nem descanso em Azora, Zimbi, o governo da Mungana. Então, o Lina aproveitar o Mona, mas jogar a Niasa, algum adversário atuamindo, porque o Zagui tinha na Ira Guilherme. Mas o adversário atravessado neste momento, aparentemente, né? Só fala
1: nem essa, eu vou babela com mutava ona.
2: Na ona, por si como agora para agora, vamos jogar carinho. Por causa que quando está a luga mano, né? Por causa que ele e defender mais o real, porque só fala que nyanga dzinga mona que zibo nova. Equipa mãe e para doer o kuma puto, mas yungu não é dizer que não é palavra dizer. Então, nessa engana como ona primeiro jogo aí, porque aliás, segundo jogo aí, porque primeiro jogo amanhã ganha o derrotado. Então, olho, eu amo para relaxar o afano, eu vou dizer, eu vou jogar carinho, adversário, a tua mim, do agoniaça. Ainda bem a jogar o avião. Eu regressar o não. Assim que eu venho agora, eu não ia lá o dia, para o coisa que eu venho para frente. Agora, é sempre bom o ganho. É sempre bom o ganho, que é para. De jogo nego regis está decidir na senda de mel do jogo e vai ter máquina calculadora manzana
1: aka kelo ga provincia ya ka gaza hilo anga biwa katika umbiri ga kulandzelana le zwina biwa himanika ka suganya muhla 64 a 43 tsamela le gumungana muingiseti tiva magezu mangasiwa hi muchukumisi wa provincia ka gaza ndzako ka kwaluzile katika umbiri
3: namuhla zamele ku nga swikota ku ganya jogo maje avatsongwane vangene na vali nervoso até isungule bem a primeiro quarto mas depois asungula ku enervareka já se na hlanu leswi nga mapimo aya conseguiranga ku khoma jogo adversário wa hina ive muito forte kula hina
1: muchukumisi wa provincia ya ka gaza ndzhaku ka ku luza khati amakhati ya vumbirhi ya ku landzelana aka maphikizano ya majogos desportivos escolares mihandzu yi nga na hi leyi manika 64 gaza 43 inyambani 67 maputo provincia 64 niasa hi loyi anga biwa hi ntlawa wa sofala inyambani abela a manziku ni ntlawa wa sofala na anga simbitisela ni niasa hi lawa hi nga hi nawu xungetano hi maphikizana ya mihlakano yo tlenta miravi ga swikola ngopfungopfu aka leti yalanaku ni basketball mina ndzi idrasi makombela.
0: A província é a Gaza, onde a gente vê Ngenili, Kururumela, Kasiku, Gaku, Sangula, Tolo Soto, a Muvululoi, a Mihanzu, e a Sangula Kunadjala, Makunu, e na Clori, Nicolau Mukave.
4: Repelil, Chufunzankulu Gaza, Kalitiana na Kanimitanga Kutisamir, ele Sangula Kakuve, Nyaula, Kusukala, a Muvululoi, Nzakukuve tolo hi sungulile hi masungulele lawa makalaka manga tshamisekanga loko tshikisa xifundza nkulu Gaza a mitlangu leyi yi humeleleke ka siku bya nyamuhla hi leyi ku humeleleke ntsena hinkwayo kumbexana ku humelele hinkwayo ntsena a mitlangu ya basketball yi nga bolela ndzava hi leyi yi kalaka yi nga kotanga ku humelela hi patsa a xitichini mpfuniseli wa hina loyi a taka hi xifundza nkulu Gaza na tshikisa mitlangu leyi tatana Fulgesio loyi a nga ta hi hlamusela katsongo matshamelo ya mitlawa swi vula leswaku xifundzankulu Gaza loko swi maha leswi a nga tshuka a humelela eka leyi taka a mitlangu
5: a wu peleni vayingiseti va radio lani nhlamulo ya vito la Fulgence leswi a le karhi a vula o leswi hi nga kale hi hlayaku tolo leswaku tolo ya humelelanga manyamuntlha hi ta humelela khululekani entawu ka mitlangu hinkwayo nga humelela hi ganyile ova basketball masculino feminino a hi consigiranga ni handball masculino hi nga yimpatara football feminino na yehe patarile kasi lamo man'wani mamodalitati hi swi kotile a ku humelela hi ha khutuza swa ku vanani na hina hi khongeleleni hi foneleni hi pfuneni hi maidea hi kusa mundzuku hi ni majumajornada a hi navela ku swi tlula leswi nga humisesiwa swona ka dyambu o ka siku ra namuntlha
4: swona mundzuku ni jornada lin'wanyani swini leswi mi nga ta swi endla ku veni mi ta humelela akusukeni exifundzeni nkulu Gaza aku dondolozola swaku axa ntshimatshima hikuveni ku pfuxeteliwa a ku humelela loku ku endlekeke eka lembe leri humeke kumbexa ka xiyenge lexi ndluleke makungu lawa milorho leyi ya ha li kona ka xifundzankulu Gaza.
5: Milorho ya ha li kona ha ni ku patsana ha pfunana entawu hi la ku ya mahlweni ni swo sweswo a leswi nga humisa swo nyamuntlha loko mundzuku yo tlulisana ha garantira a titula hina hi hala ku hi hali ku hala a poja.
4: Hiswona marito ya tatana Fulgencio mun'we ka lava va rhangelaka mintlangu leyi hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza loko a ri karhi a vulavula hi leswi xifundzankulu Gaza nyamuntlha xi tikombiseke xiswona na yi vula leswaku ntsena i mintlawa wun'we wa basketball lowu kalaka u nga swi kota ku humelela hi rhambu la xinuna ni la xisati eka ku pfuleni ka mintirho leyi ya ta bola xana ya ta mitlangu ku tisa.

0: loko hi sungula ku nghena hi swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lama vulaka leswi swaku. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a tsatsiya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni laha Alberto Paulo.
1: Na kunene namuntlha ku pfuliwe a Feira Internacional de Maputo Fasin, ntirho lowu rhangeriweke murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo. Majamulao Daniel Francisco Chapa kumeke mnika vukombisi byendliwaka hi Misoro Provincial de Maputo va kombisa ntsako hi ntirho leyi landziwaka hi xitichi lexi namuntlha a pfuxile nakona mapavilion yo hambanahambana ma kumeka kala na Feira Internacional de Maputo. Lwe na yena pfuxeleke ndhawu leyi kumekaka hi Misoro Provincial de Maputo i mukhale ka murhangeri wa tiko ra hina Joaquim Xisano a humelelise a mintirho ya Raji Musambeke.
2: Nhluvuko nhluvuko akwa anhluvuko u ta fikela ni lava nga le kule ni madoroba lava ma nga ni masin'wini va kuma anhluvuko lowu hi xihatla hi ku a wu tivi lihatla le va fikela.
1: Joaquim Xisano khale ka murhangeri wa tiko loko a vulavula ndzhaku ka ku va ta va pfuxele stand ra Emisoro Provincial de Maputo lani a pavilion ra xifundzankulu Maputo ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Murhangeri wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule a vule leswaku a xifundzankulu Maputo xi kumeka hi nkhinkhi ka Fasin a nkongometo wukulu ku va xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu. Ku humelerisiwa swinene a zona ekonomika special ra le ka N'wamba na mini parki industrial ko a xifundzeni xa ka N'wamba.
3: Swinene ni ku khensa ku ve ni a province ra hina ka nkarhi wa swihoswo hi le a centre ya payixi a tiko hinkwana lani hi nga karhi hi kombisa a mintirho ya hina leyi hi endlaka ku ve ni hi kulisa a tiko la hina ngopfungopfu ni ku taka ngopfu ku the best of age hi ni pavilion sola province ya Limpopo lani hi kombisaka mintirho ya hina ya ku yelana ni mafabrika ya ku yelana ni turini ku vhakacha ya ku yelana ni swin'wanyana swin'wanyana kutani ku taka ngopfu hi rhamba a hinkwavo vanhu swa ka vakhadelana va ta vona swintsini swi hambaka
4: xifundzankulu Maputo hi swihi leswi swi yimeliwaka ku kokeliwa swa nga mihandzu ya ntirho lowu wa xikombiso lexi
3: ngopfungopfu lexikulu hi tlaka xita Maputo i mafabrika hi lava ku ya hi mahlweni hi hamba mafabrika van'wanyana va ku ve ni vahanyitiki va ta kuma mintirho ni ku ve ni hi ta hamba minchumu leyi ta ka pfuna tiko.
1: Marito ya Manuel Ntuli murhangeri wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula ka siku lero rhanga ka Feira Internacional de Maputo Fasin ntirho wu pfuliwe murhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo ku namuntlha murhangeri wa tiko a rhangele a mintirho leyi yi kumekeke ndzeni ka siku richiwaka Dia do Expositor a nga siku leri kongomisiwaka vabindzuli va humesaka a swilo swo hambanahambana swi ya xavisiwa a handle ka tiko kasi Dia do Exportador mundzuku a ta va siku ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo xi ta endla vukombisi bya xona xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu Maputo xi kombisa makungu lawa xi nga na wona ku va ku hluvutiwa xifundzankulu va kano nakona ni ka swifundzankulu Gaza nambi na Inyambane. Varhangeri va swifundzankulu a swinharhu va ta va va kumeka inkenki mundzuku siku ra vumbirhi ra Feira Internacional de Maputo. Hi leri kahle xifundzeni xa Marakwena na hi kongoma Raji Musambike Albert Paulo.
0: Na ku endleka leswi murhangeri wa muti wa hanyelaka a mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stelio Manyise.
5: Muhlanga a vulavula musumbuluku lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiku ma vulavulaka xiputukezi CPLP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ritaka a tikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nlaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a ri byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga malaboratorio de innovação judicial. Adelino Muhlanga a vulavuli nakona wu hikuva ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa switirho swa ximanguvana lawa aku camuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantwisiwa matirhela ya mimiti ya ta vuthethisi ka hinkwaro tiko ra hina.
6: Para além da experiência do Brasil, a experiência dos outros países sobre a inovação judicial. Então, nessa perspectiva de inovação na organização, inovação na gestão processual, inovação no uso de tecnologias no acesso à justiça. Portanto, a ideia é introduzirmos também em Moçambique, tal como nos outros países, laboratórios de inovação judicial. Mas isso numa perspectiva não apenas de implementação de tecnologias, mas de modelos de gestão processual que nos permitam dar um passo em frente.
5: Marito ya murhangeli wa muti ukulu wa ta vuthetisi ximxatiku Tribunal Supremo Adeline Muhlanga loko a vulavula musumbuluko lowu kolo mudorobeni ra ka Matsolo a humelelisaka nlaveko ku va ku ya ku tirhisiwa a switirho swa ximanguvana lawa ka mimiti ya ta vuthetisi hi ku hambanahambana ka yona tikweni. Adeline Muhlanga nakona wu a vulavuli hi nlaveko ku va ku simekiwa malaboratori ni ntlawa ya vanhu hi tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ti nga ta vumbiwaka ka mimiti ya ta vuthetisi hinkwaro tiko na ku laveteriwa tindlela ta ku va ku hlamuriwa swikarhati swa ku hambanahambana leswi miti ya ta vuthetisi yi hlanganaka na swona siku rin'wana na rin'wana. Na nkongometo wukulu hi ku yantswisa matendelelo ya xitshungu ni ku nyika nhlamulo ka leswi xitshungu xi lavaka ku kuma swoho ka mimiti ya ta vuthetisi.
0: Ave Stelio Manyisa, loko a le karhi a hi nyika leti ti kombisaka a mixuvu ya lweyi nga yena number one hi ndlela ya ku va a rhangela a miti lowu hanyelaka ta vuthethisi hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu hi Nyembani Arseni ya Masingini a tlhamuxela leswaku timhaka hinkwato ti xanisaka vatsongwana ti fanele ku kongomisiwa a hubyini ya ku boha milawu ni yelanaka na vo vatsongwana. Armindu Masingi a hitela ni posimenda leyi yi nga ni mahungu lawa lipelile.
7: A sekretari de Estado lomu a provinsia ya Nyembani Arseni ya Masingi ivi a kombela muvhuya loyi aka madota ya kuboha milayu leswo ka vanana yavulavula hi parlamento infantil aku va fanele aku teka zonke swikhalo swa vanana va provinsia ya Nyembani ku va va swi chela ka huvo yo boha milayu aka vhiki nga leyi gi sangulaku aku tisunga aku dzaha switutukisa mapimo hambi ni ku nwa mabyala zwin'we ka leswi swikalaku swi nga tsakisi a wutomi eka vanana lomu a provinsia ya Nyembani hambi vabeleki. Arseni Masingi ivi a siya magezu lawa na masiyela ka madota nyana lawa ya lahaka huu yo boha milayo hi ka nhlayo ya ku ringana 5 ni vanharhu va ya ku va kombisa a va ri na kulone a vhiki leyi laha parlamente. A izweni magezu yakwe Arseni Masingi.
8: E porque vivemos numa sociedade cada vez mais digital, levem também ao Parlamento a necessidade de promovermos o uso consciente, seguro e responsável da inteligência artificial para que esta nova tecnologia seja instrumento de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento e nunca substitua o pensamento crítico, a responsabilidade, a convivência humana, os valores que devem orientar cada cidadão.
7: O secretário de Estado Loma Província ya Nyembani Arseni Masingi na kare a kombela a ka vanana va província ya Nyembani va ya ku Assembleia da República leswo ka siku va va siya zwikhalo ka siku zwi ta ve zwi xuxiwa hambi ku hundzisiwa hi vahombe. Jessica Arthur na ku hi tiro ya Comissão Permanente Nacional ya Parlamento Infantil i tingalo. Ina wa swi tiva leswi swi nga swikhalo swa vanana hi leswi vona vatuvi va swi teka ka siku ya va swi chela leyo.
9: Mahaparti ya Parlamento Infantil da Província de Nyembani i ya maputo para ku representara província no geral. Hi teka laha mapreocupações ya votlhe va vanana va kala ku va nga hina mafamilia, va kala ku va nga hina gezi, va kala ku va nga hina chumu. Então, se hi kona laha eburikita swi kota ku teka wotlhe maproblema ya votlhe va vanana hi teka sinyana i ha nyimela ku votlhe va vanana va Nyembani va zwa ku hina hi va vhuxili hi va tlakusile hi yini sinyana ku va representara.
7: Ku vulavula ka Jessica Arthur wa Comissão Permanente Nacional laha ka Parlamento Infantil kamixo ya muvulio loyi bya vunghana va salisene ni sekretari de estado wa provincia ya iNyambani.
0: Ku tlhela ku sungula ntirho wa ku kambetela vatsongwana lava va dukeke a ku tshama mindyangwini ni vabyele na va kumeka emitsendzeleni ya madoroba, ntirho lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
10: Xiyenge xa ku vonela ta rihanyo ni ntsongwana xifundzankulu Gaza hi lexi xi taka xi sangulisa ku landza makungu ya ku va swi lavutela vatsongwana lava va dukeke emindyangwini ku ya tshama etindleleni. Ntirho lowu wa ku va ku sangwisiwa ku hlota vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke ka makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona, ngopfu eka madoroba ya ka Xokwe na Ncayincayi. Leswi swi thendekiseke a ku va ku endliwa enhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na va le switarateni. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirino Guni. Ntivi ya xiudyana hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza xa ku onela ta rihanyo linene ni vuhlayisekela ntsongwana lana a vulaka leswaku i ku vendlavendleka wukulu kumba swinene a ku va ku oniwa nhlayo hi nyingi ya vatsongwana na va rhendzerekela lomu switarateni va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela dzimola lomu a switolo. Munyikeli wa yena wa mahungu a xungete leswaku ka nkarhi lowu ndzhaku ka ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela eta ku va ku sangusiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteliwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
11: A makungu lawa ma simame mali kona phakati ka sound social hikuva a sound social i ndzawulo leyi vonelelaka mahanyelo manene. Entawini loko yi vona doroba li khapa hi vatsongwana lava va xavisaka mapulasti ku va susumeta makarinya, yi vona mahanyelo lava ma tekaka lomu va tshamaka kona va etlelaka kona leswi va swi endlaka hinkwaswo ya xaniseka sound social hikuva a va namuntlha vatsongwana kambe mundzuku va ta ve vavanuna va mundzuku hi tihi tidyondzo leti va nga ta ve va ri na tona. Entawu yi sungula ku landzisela a ku langutela vatsongwana n'wana lava i va hlengeleta leswaku i bula na vona leswaku va ta hi kwini va huma kwini va tumbuluke kwini hikokwalaho ka yini va le aswitiratwini loko yo va teka hi famba na vo kaya ku nga humelela yini. A switora leswi va swi kontrolaku swa masukela vo kaya ku va fika edorobeni swi nyingi swi hambanahambana kambe lexi swoswi hi nga busy hi ku xi endla mayelano ni makungu lawa hi nga na wona i ku a ku vilela loko ku nga gameli ntsena eka vatsongwana lava i ku hi teka vatsongwana lava hi famba ni wun'we ni wun'we loma tumbulukaka kona leswaku hi ya tiva leswaku ku humelele yini ntswini leswi hi nga swi endlaka leswaku n'wana loyi a tlhela a vuyelelisiwa emugangeni a vuyelelisiwa ndyangwini. A ku va ku endleka leswo a swi vuli leswaku antsongwana hi ta ku muka kaya kumbe ya musiya. Ku laveka ntirho lowu hi nga ta bula ni vatswele hi nga ta bula ni vahanyitiko hi nga ta bula ni wurhangeni la muganga lowuya leswaku tiko li vonelela a wutomi la ntsongwana luya hipurki i ntsongwana loyi se a nga hanya wutomi la ku karhata entawini loko a vuya kaya a fika a nyikiwa a tiholova kumbe a pfilinganyisiwa leswi a nga swi endlaku a hi swi tivi ntawu ku lava ku a tiko va vizini wurhangeli hinkwalo li vonelela a mahanyelo ya ntsongwana leswaku a ta kota ku a yisa mahlweni wutomi la yena hikuva a ta ve wanuna kumbe wansati wa mundzuku.
10: I marito ya Kirino Guni, ntivi ya xiudyana xa ku onela ta rihanyo linene ni ntsongwana xifundzankulu Gaza na vulavula hi makungu ya ku va ku tlhela ku landziwa emintirho ya ku va ku cukiwa a swihlangi leswi tshamaka etindleleni ku kota swi ta tiyiwa ku swi tlhelela emindyangwini ya swona.
0: Na ha ha kumekaku xifundzankulu Gaza tiva leswaku ku vonaka ku gavaleka ku kulu ka hubyana yi hanyelaka ta tiyendzo hi ku kongoma emintirho ya ku lulamisa mapasaporti ka miganga yo hambanahambana. Mhaka leyi tanihi ku vula ka vurhangeli yi ni nkongometo wa ku yalela ku nghena ka vana va tiko ka matiko ya vambe handle ka nawu ni ku yalela timhaka ta vuhereki leti hi masiku a ti vonaka. Hi entelelo wa mahungu lawa a ritoni la Alfred Muyanga.
12: A vurhangeli la ta tiyendzo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza leri nga karhi li kongomisa lomu migangeni mitshantshwa ya ku va vanyitiko va teka amapasaporti ka nkongometo wa ku va va nga tluli emindzelekano handle ka ku va ku fikeliwa leswaku vanyitiko va tlula emindzelekano va kongomaka matiko ya ku hambanahambana. I nkongometo wa mitirho leyi nga karhi yi landziwa a ku va ku lwisiwa ani timhaka ta wuheriki a nga kurupisawu hambi ku va ku lava vana va laku a ku va va teka mapasaporti passport vave vanyika atimale ka lava vafanele kuva balungisa ama passport ya vona mongula mabyeliwa Radio Mozambique he munikeli wa mahungu ka munthu lowu yimelaku ta tiyenzo hi ximusha xifundza nkulugasa Abel Dunyanombe loyi a swingataka leswaku ka nkarhi lowu se hi laha ku kombeliweke a ntsengo wa ku hundza gidi lama passaport eka swifundza swa Bileni xikwalakwala Xokwe Mabalani ka Masingiri Ncongweni ni ka Ncencayi Abel Dunyanombe loko a le karhi ya vulavula ka ukolola Radio Mozambique le makungu lavo hinkwawo ma le ka ku va hoteliwa leswaku vanyitiko va tiva a risimu lamapasi ya ku yendza ha wona ni kona ni ku va va tiva leswaku loko va kuma ka a tindhawini leti va kongomaka kona va fanele ku va va heta nkarhi wa ku karhi ku va va nga wisiwi hikwakwanana
13: objetivo das campanhas é combater a imigração legal, combater a corrupção, a intermediação e reduzir custos, sobretudo aos cidadãos que se deslocam aos locais urbanos para tratarem passaportes. Até então, nós abrangemos, em termos de captação de dados, mais de 1000 pedidos já atendemos, mas em termos de sensibilização, foram tanto abrangidos mais de 5000 cidadãos. Portanto, em matérias de consequências ou impacto da imigração legal no nosso país.
12: Marito, ya munyikeli wa mahungu ka munthu lowu yimelaku ta mapasi ya tiyenzo hi ximusha swifundza nkulugasa Abel Dunyanombe loko a le karhi ya vulavula hi makungu kumbe ntshwantshwa mintirho leyi va nga karhi va yi landza ku ta fika sweswi yi lanaka ni ku va va fikisa a wu tekela mapasaport eka swifundza swa ku hambanahambana a xifundzankulu xa ka Gaza.
0: I Alfred Muyanga loko a hitela ni mahungu lama kombisaka mintirho mi nga karhi mi landziwa lahaya na xifundzankulu Gaza hi ku kongoma ku phalalisiwa ka mintirho ya ku teka mapasaporti ka miganga ya ku hambanahambana mhaka yi nga pfunisaka ku yalela vuhereki ni ku va vanhu va nga ngheni ka matiko ya vambe na va pfumala mapasini. A xifundzankulu i Nyembani wa vhama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolares laya na xifundzeni lexiya. Armindo Masingi a hitela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa.
7: A maphorisa lomu ya Nyembani ma karhi ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela leswo ni tshimatshima ya ku tlhelisela ndzhaku a wu bihi hambi timhangu ta mimovha. Nersia Bata i hlamusela leswaku amaphorisa ma karhi ma kumeka ka vandhawu lomu ku endzeleke kona avanana va swikola kasi va humelela lomu ka majogo xisportivo xikolari xilava ma sanguleleko hi mulunghiso a hundzileko. Nersia Bata a ti ka loyi a to tshuka a fambela hangi ka nawu i ta tshuka a ti laya. A hi zweri magezu yakwe Nersia Bata.
14: Hikusa swi twa ku va ta humelela vanhu va ku va suka makaya ka wona va famba sinyana va ku va ya wona lava amaxokatulo lawa o maxaka man'wanyana vanhu ha swi tiva ku va kona vanhu lava va opportunista lava fambaku va la ku aprovheta xikhati lexi para ku va yiva matelefoni va yiva timali ni swin'wanyana swilo. Maphorisa ma nga ta pfumela leswo purisi ma nga positionado lomu va tshamaka kona vaxokatulo lawa para lendis va kona kambe siniyani va xogariku ku nga lomu ka makampu.
7: Ku lawula ka Nersia Bata munyiki wa mahungu laha kumando provincial ya PRM na karhi amba hi ku tingetela ka maphorisa kasi ku wonelela mihlakano ya majogo xisportivo xikolares leyi fambaku kala soto yi taku.
0: Na ha ha kumeka ka timhaka ti vulavulaka hi ntirho wu landziwaka hi maphorisa hi fanele ku va hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga la mahungu ma vulaka leswaku munhu wun'we a dlayiwile hi maphorisa ku fambeni ka siku la tolo lweyi ku anakanyiwaka leswaku a li yena murhangeli wa ntlawa a wu landza mintirho ya ku cela migodi handle ka nawu. Eduardo Figurão a seketela mahungu lawa.
15: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ta va ma dlayile munhu un'we a lumbetiwaka ku va a le murhangeli wa mintlawa ya ku kela migodi handle ka nawu. Nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawile ka ku lwisana loku vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng. Maphorisa ma ha rungula leswaku va ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu. Vulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Antlenda Mathe a tivise leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayena ni ku dlawa ka ntlhanu wa vana un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundzeke muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mpumalanga. vanhu lava a ta va a le vakeri va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu a kuletaneni ka mintlawa ya vugevengu leyi mi rhangelaka a mintirho leyi handle ka nawu ya ku kela emigodi leyi mi pfaliweke i ku hinkwaswo ni ya kongoma Radio Mosambique mi yingelake Eduardo Figueroa.
0: Loko hi suka tikweni la Afrika-Dzonga lani hi kumeke emahungu ya Edward Figueroa hi tlhelela axifundzankulu Gaza lomu vurhangeli bya mintirho ya ta vudahu byi kombisaka ku tlangela ka ntirhisano wu nga kona ka vona va landzaka mintirho ya vudahu ya ximanguva lawa ni lava va dahaka hi ku tirhisa a mintirho ya ntumbuluko hi vulavula hi tin'anga yentelelo wa mahungu lawa a ririthweni la Bonifacio Novela.
10: Xiyenge xa vudahu xifundzankulu Gaza xi na ku ndhundhuzela a nhlengelo hambeni ntirhisano ka tinyanga eta ntumbuluko eku hlayiseni eka timbabye ndzeni ka ku va pumbiwa emavabyi emigangeni ntsena lembe leli 15 ni 5 wa timbabye na yin'we ta mavabyi ya khohlola ti amukeriwile lomu a swibedhlela na valeletiwa hi valandzi va tavuongori la ntumbuluko. Murangeli wa tawudahu xifundzankulu Gaza a vuleli wa muvhulu loyi ndzeni ka ku tlangela a lisiku la wongori la ntumbuluko a tiko Afrika leswaku a nhlengelo lowu u nga kona u kombisa a lisima no ku va ku ni elekelo ka tindlela tinene ta ku va a u dahe la ntumbuluko lini a ku fambelana ni wongori la xilungu. Mulaso Simango a wulili kambe leswaku a lisima ni nga kona ndzeni ka vuxopaxopi la udahu la ntumbuluko hambi u tirhisi la minsinya ya ntumbuluko i swin'we leswi swi hlengelaka a ku va swiyenge leswi ha swimbirhi swi ni mpatsano wu kulukumba swinene kambe na ka ha laveka ku va ku yiwa exibedhlela ku va wona vuxopaxopi lama van'wani mavabyi na ku nga nyuli ntsena a uongori la ta ntumbuluko. Kasi Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza hi loyi a solaka a ku va ku na tin'wani tinyanga ti endlaka a mintirho yo kala a nga leyi inene hikwalaho ka ku va va pfumela ni ku hlohlotela leswaku va vanhu va nga tirhisa swirho swa vanhu lava feke a ku va va ta kota a ku ganya hambi ni man'wani maendlelo yo homboloki.
16: Hina va metramo hi kona hi nga tshamela ku theta timhaka ta hina tinyanga ni mayelano ya mimirhi kambe ku ni ku karhata ngopfu hikuva a vanhu sweswi va ni swi tekateka swo kala swi nga ha hlangani ni metramu swo kala swi nga ha hlangani ni minawu ya hina la phakatini ka xibusa xa metramu. Nyamuntlha hi twa swilo swa ku tala swi khulumiwaku hi vona tinyanga ta ku tala ti tlhapaza unyanga amahlweni ka lomu ka matelefoni lomu ka ma-radio sosiax a nyimpi ya hina ya yikulu i ku hi tlhelela ka ntumbuluko lowu wa tolweni wa tolo lowu vanhu va nga kule woho hi ku tiva swa ku nyanga i wufihlu a nyanga i michumu ya xihundla kambe nyamuntlha ku ni swilo mayelano ni unyanga swi vekiwaku dekeni swo kala swi nga fanile se a nyimpi ya metramu leyi sungulaku sweswi hi yo leyi ya ku hi tlhelela hi pfuxetela ntumbuluko lowu wa khale a nga lowu vanhu va nga kula ka wona a nga unyangaleli ti nga ha tirhisa misinya swi va swilo swi saseka sweswi vanhu va ku tala va tumbela hi unyanga para va endla a wugevenge va tumbela hi metramu para va endla swilo swo kala swi nga pfuxi tiko.
10: I marito ya Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza. Ku vula swa xifundzankulu Gaza ku ni ku tlula 4,700 wa tinyanga leti ti tsarisiweke eka nhlangano lowu a metramu.
0: Hi kongoma vugan'wini bya mahungu ya hina kambe hi nge se gemeta leyi ndzimana hi fanele ku va hi bala leswi swa ku tlula 3,000 wa vavasati va landzaka ta mintengo handle ka mabazara va karhi va kuma ku hupfisiwa hi ku va va kota ku landza mintirho ya vona kumbe ni min'wana hi tindlela tinene yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Fernando Sidomo.
17: A tikweni ku tlula 3,000 wa vavasati va ku landza mabindzu ya vona ehandle ka mabazara hi lan'we karhi va wupisiwa hi leti telanaka ni ku va tlakuxa emintirho ya vona ya vuxavisi hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Makungu lawa ma chiwaka Insat Boss ma kongoma leswaku wansati loyi a xavisa kambe na nga yanga bazara leswi endlaka leswaku muxavi a le yena a tshumekela ka kusuhi ka leswi swi xavisiwaka hikwalaho ka swo swi mugqivela loyi lana a konseli municipal wa ka Matsolo hi lomu ku landziweke a nhlengeletano ni vavasati laha ka yona ku kumekeke e wu tlula 300 wa vona lava sukelaka swikanekiso hinkwaswo swa muganga lowu wa xifundzankulu Maputo tanihi ku vuleka kati ya Nyolongwe. Muhlanganyetelo wa makungu lawa i nkongometo wa ku va hinkwavo a vavasati va kota ku va tlakusa emitirho ya vona ya vuxavisi nakona va kota eku pfula emikhandlu wa ku ku thoriwa evan'wani.
18: Então nós estamos a ensinar estas mulheres a organizarem, a estruturarem os seus negócios e, acima de tudo, a tornarem os seus negócios visíveis para que eles, quando passarem para a formalidade, consigam ser sustentáveis. Porque como um negócio formal, existem obrigações fiscais, obrigações económicas que temos que fazer, pagar salários e criar inspiração para outras mulheres. Então, nós queremos trazer aqui uma comunidade de mulheres que, para além de desenvolver uma atividade económica, possa oferecer empregos, possa capacitar, possa inspirar pessoas e possa resolver os problemas econômicos do país, que é o problema da empregabilidade versus emprego.
17: O Famine Cantirlo, na Gona Caixa, o Espumeluane, Ninkoponia, o Tereta, Echitungo e Yagamatolo, Lacayona, uma das saluaca em Tanova Vassati, Lavava Granicuaga, a Macarta de Condução.
18: E aqui não se limita apenas a conduzir. Estamos a falar de mulher no setor de mobilidade. Mulher que conduz, mulher que é dona de frota, mulher que tem uma bomba de combustível, mulher que faz manutenção de viatura, mulher que tem carwash, mulher que é cobradora, mulher que tem uma plataforma. Não sei se estamos a perceber. Então é tudo integrado, mas que tem a ver com mobilidade urbana.
17: Katia Lung. Mutumuluxi wa makungu lawa Nsati Boss Nhlangano u tumbuluxiweke ku fambeni ka lembe la 2025 kambe se u kumeka eswifundzankulu swa Maputo, Inyambana, Beira, Cabo Delgado, Nampula na Tete.
0: Ave Fernando Sidumo loko a vulavula hi leti ti yelanaka ni ku hlomisiwa ka wansati ku landzeni ka makungu ya ku hambanahambana.

0: Quem sabe vai ter glória em qual lava que que se anda chavona, caso tico já zongue ni, curtan que só se enca mokwa e kuma magungu, ya sutiche sunaro sa zongen katiko.
1: Magungu ya busiku ya zongen katiko. Mutlai José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsatsi ya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa ave marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Alberto Paulo.
2: Majamulao Daniel Francisco Chapa kumeke mnika bukumbisi jindu waka yi misoro provincial Maputo wa kumbisa ntsako inipiru leila nzu waka ishtichi leishi na munta apu shilina kwa nama pavilion yu ambana makumeka kala na Feira Internacional Maputo wene ya napusheleke ndauli kumeka kwa yi misoro provincial Maputo imkaleka mrangeli watiko Raina Joaquin Chissano au mirelise amintiru ya Rajim Sambeke
3: Nshubuku akwa ansuku uta sikera ndavanga le kule ni madropa ramanga ni masimini akuma ansuku lo nchanja iko autive de hanta le vafikela
2: jwa kinchisano mnikale kamrangeli watiko lokwa vulavula nzaka kuvata vapushele standera emisoro provincial de Maputo lane a pavilion rashfunza kul Maputo nzeni ka Feira Internacional de Maputo fasinyi.
1: Murangeli wa munti wa hanyelaka a mintirho ya vuthedisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mi tirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stadio Manyise.
4: Muhlanga a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiko ma vulavulaka xiputukezi CPNP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ri taka atikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nlaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xi hatla xi hlamuliwa a nga malaboratorio de innovação judicial. Adelino Muhlanga a vulavuli nakona hi ku va ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku camuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantisiwa matirhela ya mimiti ya ta vuthetisi ka hinkwaro tiko ra hina.
1: Ku tlhela ku sungula ntirho wa ku kambetela vatsongwana lava va dukeke a ku tshama mindyangwini ni vabyele na va kumeka emitsendzeleni ya madoropa ntirho lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
5: Ntirho lowu wa ku va ku hlanganisiwa a ku hlota a vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoropa ya ka Hlokwe na Ncencayi. Leswi swi tlhendlekiseke a ku va ku endliwa enhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na va le switarateni. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirino Guni. Ntivi ya xiudwana hi xin'wini xa xifundzankulu Gaza xa kwonela ta rihanyo linene ni vuhlayiseki la ntsongwana lana a vulavuka swaku i ku vendlavendleka wukulu kuma swinene akuva ku voniwa nhlayo yinyingi ya vatsongwana na va rhendzerekela lomu switarateni va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela zimola lomu a switolo. Munyikeli wa yena wa mahungu a xungete leswaku nkarhi lowu ndzhaku ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela eta ku va ku sangwisiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteliwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
1: Wa vhama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolarexi laya na xifundzeni lexiya. Armindo Masingi a hi tela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa.
6: A maphorisa lomu yinyambani ma karhi ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela leswo ni tshimatshima ya ku tlherisela ndzhaku a wu bihi hambi timhangu ta mimovha. Nersia Bata e khamse leswaku amaphoyisa makari makumeka ka vandhawu lomu ku endzele kona avanana va swikola kasi va humelela mu ka maxoku xiportivo swikolari swi lava masanguleko hi mulunghiso a hundzileko. Nersia Bata a ti ka loyi a to tshuka a fambela hangi ka nawu i ta tshuka a ti laya. A hi zweri magezu yakwe Nersia Bata.
1: Ave mahungu ya dzongeni ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto vusiku byinene.

0: Varhandzi wa sweswi nga ma ku va hi kuma nongonoko lowu yelanaka ni ta mafambela manene eswitarateni.
1: Tiva ta mafambela switarateni.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambela manene eswitarateni ku fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Ka nongonoko wu hundzeke hi bulile na Jose Novele lweyi a nga vulavula mayelano ni minawu ni lisima la ku xixima mafambelo manene eswitarateni. Ku fambeni ka mabulo ya hina, murhambiwa wa hina Jose Novele a vulavulile hi mpimo wa livilo mufambisi wa movha a fanelaka ku famba hi wona lomu switarateni swa tiko. Nakona a hi hlamuselile hi maendlela ya swikhatiso mayelano ni ku phoqa a nawu lowu.
4: Mavulavuleli lana hi ku tlurisa a mpimo levilo lama va nga veka kwa renta a fanele ku famba hi kwa renta lana a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi levilo loko swi ku yini
5: a munhu a tlurisi a velocidade loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini rulano hi kota ku hi mi persebera swa ku lweyi a nga xiximanga nawu se lweyi a ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini se hi swi dyula swa ku i velocidade excessive ruku yene a nkarhi lowu no a famba a nga swi kotanga ku nyimisa movha wake a phambeni ka wun'wana a nkama lowu na wu ri ku na rizeri swone para kota a ku hanyima hikwalaho hi kombela swa ku avakondutori va xixima a minawu hinkwayo ene ya tiva kan'we swa ku lani xifundzankulu ka matsolo a tetiko hinkwabyo se hi vona swa ku ku ni mimodha yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku taketla vanhu hi chula mimota mimota na yona yi kota yi vuyisela xirilo ya fasilitara si maxa ku tala ka vona lavo va ku chayela va mimota leyi a va na makarta a va na xikola xa ku fambelana ni mota leyi a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato loko va le xitaratweni va hi vo tihosi ta xitarato va tsutsuma va hamba motrapasaje hi ku hambanahambana se hi kombela swa ku a lomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana hi nga hlaya swa ku hi vile a district matutwini vhiki leyi lo khaluta hi dyondzisile lava ku famba hi mimota mavhiki lawaya ma nga khaluta hi vile a segunda edisao dza capacitação a Bowani hina ntirho wesi wa ya endla a tinghozi ngeti ki heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xa n'wanchumu mayelano para hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarateni swa ka kwesa
4: loko va vekile 60 kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyi
5: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switarateni a muchini wu programariwu para wu sungula ku wu gravara a velocidade ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance munhu lweyi maxi a swili swa ku a nge khatisiwi i tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur para na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene hikwalaho a swi loko hi ni timhaka to ta tolerance hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa u khatisiwa se hikwalaho hipsizu va swi intendela vachele va movha swa ku a mavelocidade ma yenca ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 u hakela multa a xona xa ku xifa Se kusukela ka 81 swi ya ka 100 u ta tshama xiyenge xa 3 years na u nga fambisi yini hamba process bya ka kwesu ndzi enviara pra inatera inatera na yene a ta tisa kona ku distrand hi leswi nga hlayaka swaku hi mapena ya natureza media se kusukela ka 101 pra phambeni ambulo ya chelaka mova a nga xiximisi center lweyi a kuma xiyenge xa un'wana na a nga fambisi a mofa ni byeli loko ku ri munhu wa ku siku byin'wana na byin'wana a tirha hizo karta tikonzana ra ku teka vatsongwana va ya exikolweni na yena futhi a ntirhweni mamichumu yi ta nyima se hina maphoyisa loko hi kumeka switarateni nimpundzu va hi lavita hi matihlo ku tshuka va ku hini va kasaduri va kasa infrasan now hi loko hi kumeka laha so munhu hikuva hi vona epra na yena kota tidyondziso law va byeliwe hi tihoxefi ta vona swa ku teke va kumeka tindhawu to kasi ku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ka kwesu hi kulu haya xitarateni laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontori vachayeli va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene kuni situation dzin'wana dzi vonaka a xitrada national a xitrada circular de Maputo a vanyingi a va swi zandzi ku tisa marutunda vanyingi va famba hi contramau se a contramau a yi juleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma 5 wa mimovha yi famba hi contramau nkarhi wo mphuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku a mbango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi yi nga kule ni vutomi byaka kwakwe i ncwini swi nga ni lisima ni dzivaleli nga timhaka ta ku fana leti se hi ni hi kombela swa ku va nga endli leswi munhu munhu loko a suka teke a kota ku a tiprogramara ra hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene loko sembra katisa mexu hi ta hlaya futhi hambi kola karati a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mau hi ta tsala multa wa 4,000 medicash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na tere a kota ku a sinara a yi nibisawu se kombela ku a radio na lona li haxa ngopfu a parti leti kwala circular ni tindhawu tin'wana va swi laveki ku hi famba hi xitarato hi nga xiximi minawu
3: mabulo hi nga ve na wona Zenovele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambela manene switarateni hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku dye ku engeta
1: tiva ta mafambela switarateni
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: repelile vayingiseti va mayimisoro provincial di Maputo, Gaza na Inyamani. Namuntlha xiyenge lexi xi endla na hi sukela Affair International di Maputo Fasi, lomu ku kusukela namuntlha ku endliwaka vukombisi byikulu bya mabindzu ya lomu tikweni. A swifundzankulu hinkwaswo swa tiko ra hina swi kona, swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyambani swi kona, nakona swi kombisa a bindzu hi ntalo. A nkhuvo lowu wu pfuliwe hi murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo, loyi a humeleliseke nilaveko ku va ku tirhisiwa michini ya ximanguvana lawa na ku simekeni ka machapu ku va ku tlakusiwa xiyenge lexi xa machapu lomu a tikweni. Daniel Chapo a va pfuxela nakona a mapavhinyan'wi hinkwawo ma lomu ka Fire International di Maputo, a pfuxela a vakombisi lava kumekaka ka vukombisi byikulu bya tiko ra hina. A swifundzankulu Maputo, Gaza na Inyambani swi tisa bindzu ro hambanahambana. Hi ta sungula hi mahungu ya kusukela ka xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Gaza xi ta ni bindzu ro hambana loyi a kumekeke a vona hinkwabyo vukombisi byi yelanaka ni xifundzankulu Gaza i Rosti Lubotela. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza a ni ku tshemba leswaku va ku ta va eka nkhuvo lowu nga wa 15 wa 10-19 nakan'we u kumeka ku na u humelela lana rikatla kusukela muvhulo lweyi xifundza xa Marakweni ku xifundzankulu Maputo xi ta va lowu u ta ku na u tisa ku phalala ka leswi swilanaku ni vukosi. Murhangeri wa xifundzankulu Gaza a vulavula hi kumeka kusukela muvhulo lweyi ka letelelaku ni ta nkhuvo wa ta vuxavisi nga wukulu xiyimo xa tiko, na vula leswaku va i nkarhi wa ku va ku ta va ku kumiwa a ku phalalisa a vukosi hambi ku hluvukisa xifundzankulu Gaza ka loko ke xi dumeliwile hi tindhambi leti ti dumeleke xifundza lexi nyenyankulu ni sunguti lava va hundzeke. Alfie Nkuna a hlamusela kambe leswaku va Gaza lowu nga ni a matshimelo lawa manene malani ku va ku ta va ku londzotiwa ka leti ti lanaku ni mapulangu ta vurimi hambi hi ta vhakachi ni tin'wani.
1: Mhaka ya hina hi nga ka yona sweswi hileswaku hi tile ka Gaza lana afasi nga fera leli kombisaku a wu bindzuli la matiko hinkwavo kumbe provhinsi hinkwavo. Hina ka Gaza hi tile ni leswi hi swi bindzulaka hi ta masimu kumbe masin'wini leswi swi bindzulaka kumbe ka ta wufuwi ni swin'wanyana. Se hi lava ku va a van'wamabindzu lava va taku laha va ta pfuxela a xitandi xa Gaza va vona leswaku Gaza a bindzula yini i ncwini leswi va nga pfunekaka hi swona loko va ta ka Gaza. Hi nga vulavuli hi ta wubindzuli ntsena, hi vulavula hi ta wuvhakachi na tonavo swa ku loko va ta ka Gaza va nga kuma malwandle ni tindhawu ta ku va nga pepaka tona. Loko va ta ka Gaza va ta kuma tindhawu leto va nga kuma ku hlayiseka i ku ni tindhawu ku ni mapuraya manyingi, hi vulavula hi puraya Dibilene, Xidengele, Xayixayi ni Malagoma, Nyambavale, Bambeni ni kun'wanyana lemuka ku loko va ta kona va nga ta hlayiseka. Hi vulavula futhi hi maparki lawa hi nga na wona ku fiya ka swiharhi swa ku loko vanhu va ta ka Gaza va nga ta pfuxela va vona swiharhi leswi i ngi ho swi vona ntsena ka mathelevhizawa ka Gaza swi kona hi lwa swoswi ni ku pfuxetela a switarato leswi swi nga diliziwa hi tindhambi leswaku ku ta ve ni mafambelo leswaku vanhu va kota ku famba va fika ndhawini hinkwato leti va ti lavaka.
2: Alfa Nkuna a vulavula ra Dzimisabiki muvhulo lweyi kolaka ku va ku sungula a ndzumba wa ta vuxavisi lowu u taku na u humelela a rikatla la Marakweni. Nakona vakombisi va lavaku xifundzankulu Gaza hi lava vulaku leswaku va va ni ku tsemba leswaku va na vona va ta va va phalalisa ka letendlaku ni mabindzu ya vona hikuva se va ta va va kuma a ku cata vungano.
3: Mikesh Alfredo so lani nyimela a ntsaku ni adherense ka ku a produto byi huma i tame hi yengesela a ikonomia hi kulisa a ikonomia a provincia di Gaza especialmente Xibutu porque hi ta agregara a vayakelani lava nga ni minkanju para va hi xavisela a makaju leswaku ma tshama mabola mambenyani va ta hi xavisela hi ta kota ku produzira a guardenti hi ku tala.
4: A nhlavutelo lowu ni nga na wona siku na namuntlha i ku vanyingi va vuya va ta vona leswi swi hikaku a vutomi ni nga a ku byala ni ku vona a masimu sika ku hamba a maxamba lawa ya matsongo hi hamba masimu lawa makulu hi nga ta kota ku kuma a mihandzu leyinene ndhawu ka leswo se hi lavetela ku langa a timbewu leti a tinsima leti vuyaka se na ti chocheleriwile ta kota ku byala hi kuma a mihandzu leyinene hi nyimela ku vona a ku vonakala njhe hi khampani ya hina ku va hi tiva swa ku hina ya hamba timbewu hina ya byala hina ya fundisa a ku byala para u kuma a mihandzu leyinene leyi lavekaka.
2: manyao melana ku ni kusunguna kukumeka eka shikunzankulu Gaza melano ni nzumba loo inga wa ntlanu wa makumi kumiringwe na kangwan na ukumeka na umelela kusikala mvulule ila na rekatla shikunzashika marakweni ikola shikunzankulu maputu kalu titila na kunu kubakutawa kupalalisiwa ambi kuwa kuchichiwa kalu titila na kuni matersela ya shimanguwa melano kubakutawa kupalalisiwa avu kusini
0: Inkomo Rostino Botela. Ntsengo wa kutula 2900 jova kombi isva kumeka faire international de Maputo. Kuimelwa ntsengo kufika 50,000 vanhu vova pfushela vukombisi lebyi. I makumi mbiri ya matiko, ntlanu na manharu ya vambe makumeka ka aka xenga xa nyanwaka xa fasim. Murangelo wa tiko Daniel Francisco Chapo a humelelise swinene a vukombisi lebyi endliwaka. Dzingana a tiko ra Brazil swanga murambi wa nkulu xifundza Luniasa, Eshona Mukumekinkulu, Kafair International de Maputo, Fasin, Ashifunzankulu Maputo, Shikumbiza Shini, a Pavilion Rashona, Lanika Pavilion Rashfunzankulu Maputo, Kumeka Abinzuro, Ambana Ambana, Ragusukela, Kapsi Ingeshoma Chap, Burimi, Nambi Ni Shingwane, Ashifunzankulu Maputo, Shipushiluili, Pavilion Rashona, Ekalagam Rangelwatiko. Joaquim Shisano, Re Aveke Abula Bula Kamintiro, Yaina.
5: Nhluvuko akuba anhluvuko uta fikela ni lavanga le kule ni madoropa kama mangani masimwini akuma anhluvuko lexi hantla hiku autive le hantla le vafikela
0: khale ka murangeli wa tiko ra hina Joaquim Shisano loko a vulavula ndzhaku ka ku va ta va pfuxele pavilion ra xifundzankulu Maputo a kumekile ka muti lowu ku nga na vukombisi bya yimisoro provincial de Maputo murangeli wa tiko na yena a kumekile ka ndhawu leyi ya va kombisa a ntsako hikwalaka mintirho leyi landziwaka hi radio Mozambique emintirho leyi nakona yi humelerisiwaka hi varhangeli va swiyenge swo hambanahambana xifundzankulu hi tuma rito ya Lazaro Mbambamba murangeli wa xifundza xa Bohwana na Matias Paruke hi murangeli wa xifundza xa Kamanyisa
6: Bohwana kaka a ferreleria lembre 2026 e buya ni leswi bindzula ka tiko la hina hi nkezo stiva soko a Bohwana itiku yako jala ma hortícola na kone hini a park ya ikulu lomu kune to compone va tirisaka ni mozal ni timenta compone ta tiko la hina park de Bohwana na kone Lanika Ferrelele 2026 e telan a kuveni koto ko mama parceria e ko sa laku kuveni artikula in chuvuka buana chuvuka e koto kuma amintiro pa lavancha se lanika buan ka Ferrelele e tena kone a kuveni dons e a mama parceria toka di experiência e buana choko in chini vambini mahamaka kuveni e tutuma Dentro isso, está Daniel Chapo, a Itizeira, a Itizeira, a Bohwana, a Lacutira, a Lacutuma, a Cota, a Chuca, a Ticuleira.
0: O que é que você tem na Conela, na Coiwa, que é o Festival Lombeluz?
6: O Festival já está amba aí, dia 26, ele é que a gente vem, e a amba, e Cota Cumbiça, que a Chuca, que a Chuca, a Cabuana, que vai embelear a Nene, A Cabuane, Kurisha Kuja, Inga, Shuza, Ima Kofu, Ashimat Shabuane, Nakone Kuni, Ashakuja Samati, Angatikanti, Tatilap, Takunanzika Sterek. Se Namuzamba Kuveni, Idia Vince, Yastemri, Ipatara, Mbluzi, Itataka, Ikulungela, Atikula, Ebon.
0: Antatanda Jasduana. Nagonam Rangel was from the second man, Satana Matias in Paroki, Mrangel. Yeli, my new Saturday.
7: By Consnene, now my new Sani, Cari, any animentiro, go from go for Kerala, Lago Benzula, Mova, Lago, Lacuamba Chukela. Tama Chukela, let's see, Kurisakas Nene, Kamani Sakambe, Angel Caleso, and Asuan in the Kurisakasona, the Kerala, Lamentir Lama Singwini, Nambi Kerala. Ani ka kamtiri ya urimi kona swimani swikombisaka swa ku fambelana ni machapu leswaku hundzuka a swilo swa urimi leswi kombeka kuveni swi na byaleli kuveni ku swi tirhisiwa lomu mabazari ntao manyisa kona hi ntamu hinkwawo matshamela malungile mi rhamba n'wina vanhu hi tiko hinkwenu a ku veni mi ta pfuxela a mitirho leyi yi kombisiwaka hi manyisa
0: i varhangeli va swifundza swa ka Manyisa na Bowana lomu xifundzankulu Maputo. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule hi yena murhangelinkulu wa pavilion ra xifundzankulu Maputo. A ri xifundzankulu Maputo xi kumeka xi ku nyimela bindzu rikulu hikwalaho ka mahlengelo leswi nga na wona ka lembe ra nyan'waka.
8: Ku tsaka ngopfu swinene a ku ve ni hi amukela a nkhuvo lowu wa Fasing lani a provinsa ya hina ya ka Maputo. Hi ni ku tshemba leswaku lani ku tama ni a ma impreza hi ku tala ya lomu tikweni la hina ka Mozambiki a ma impreza ya matiko man'wanyana ma ta va kona lani va ta va kona n'wamabindzu lava nga ta va lavita swaku ncini leswi nga kona ncini va nga swi kumaka lani ku ve ni va pfuna ma impreza ya vona nta hi ni ku tsaka ngopfu swinene a ku tsaka ngopfu swinene ni ku ve ni hina kompozit Maputo hi ni pavelango la hina lani ama impreza lama tirhaka na hina a provinsa lama nga kona a provinsa Maputo ma ta ka swi kota ku ve ni ma kombisa mitirho ya wona ma kombisa leswi va nga pfunaka hi swona a tiko ni matiko man'wanyana tan i ku tsaka ka hina yo sungula i khambela ku sungula ku ve ni henca leswi leswi n'wanaka hi ni ku tsaka swinene
0: Emmanuel Ntule murhangeli wa xifundzankulu Maputo a xifundzankulu hi Nyambani xona xi ta ni bindzu ro hambanahambana ngopfungopfu swidyiwana swa kusukela ka malwandle ya xifundzankulu hi Nyambani aya ka mapavilion lomu kumekaka vukombisi bya xifundzankulu hi Nyambani hi twe marito ya murhangeli wa xiyenge xi ta machapu ni mintengo a xifundzankulu leswi i Julio João
9: ya i nyaso hikulu kona hawa ka Fasing kasi ku xikombekisa titombatato hi ku na to ka provinsa ya twe ya Nyambani kasi hi kombekisa ngutungutungu makhokho hi kombekisa kambe ni simaha si ta ku ngulwangi swa ku fana ni sihaka a siya hino hi swona ku emapurinadi ya ku a va le va ku ni timali va ti kota ku chivati ta va ta profeta ni mapurtunidadi yawo maxitambe ku na ni mapurtunidadi ya ku tshimbelana ni turismo ku sakana tanto ka oceano assim como o Titingane a cor rio Botagongu turismo costeiro e turismo terrestre a corrida de vago com a toquela ka província de Ato ni Big Five Marinho a cor se massa rompe a cor se hanyako mua ka bimbin ni se hanyako a hanzo mua ka Stinga com a Big Five terrestre
10: kambe mailano ni ntsitsi yonga usiyako ni kuva se mukhatelo kuva mu mana undoni
9: ya kona hawa jahi mani de vandona vambide nkutukuto vata ngushina avala vako simaha sako tsibelanana ni makhoko simenyana simaha sako avala vako ku vasithumisa entao athi hawana khatho enano ya ho possibility yako vachita vatatoma ka province athi ya Nyambani
10: I nkatsikanyo xitswa i zwini u vula ku zwana le mailano ni ku kumekeka n'wina eka siku ga nyamuhla
9: nyamuhla hi sangulile siku leke gafeira ka Fasing kona provinsa ya Nyambani parako sempre malembe woke entao ha hi rone swaku loko hi chikele ku na ni tikomponi to tala ti nga tshinela kusuhani na hina kasi va ta swi kota ku va navela michumu leyi yi nga kona ngopfungopfu hi wula hi mikakano ku nga mikakano ya bimbe ni hanke ku nga turismo hi wula kambe hi wurimi ni wutshevi ni kona maproduto mahiwaku hi different maproduto ma nga kona hi wula agroprocessamento portanto a ma empresa lawa ma nga tshinela ka hina ma kombisi ku tsaka kambe zwezwi ku sele a ndzima ya ku hi famba hi va landzisetela hi le ndzhaku kasi ku va ta swi kota ku va investera lomu ka provinsi ya hina
0: ku va pavilion ra xifundzankulu hi Nyambani ya kumekile nakona hi twe marito ya wun'we ka vakombisi va xifundzankulu lexi
11: amara andre malati mina ndzi laha ndzi kombisa maproduto ya agromalati ku nga malikori ya tixakaxaka yo kala ma nghena maproduto xikimi ku ya natural
10: kambe mailano ni leswi mi byi nyimelaku mbyini mu nyimela ku va mu va ni ya vunghana ka ta vuxavisi mi yandzisa bindzu swini
11: hi laha na hi nyimela a vangani mixuvu ni ku tshemba swa ku hi ta kuma vanga a vandoni vaku tirisana na vona hi ku xavisa malikori ni ku xavisa kambi xa hi sungulile a ku xavisa vanyingi vanyingi va kombisaku a vontade ya ku xava a maproducti ya hina
10: a ndza tsiwa u siyaka a ndza tsiwa va byela hi lava va hengisaka
11: kombela ku tanani a provincia ya Inyambani ku ri michumu yinyingi ya provincia mutamuta apresiara muxava hambi hi kuma maparseria hi vulekile paralevo
0: i mafambelo ya Fire International de Maputo xiyenge xa lembe ra 2026 ndzi ri lowu pfuliweke namuntlha na kufambaka ku ya fika siku ra 6 ka hweti ya Ndzhati hi maendlelo lawa hi fika makumu ka xiyenge xa mahungu hi entelelo kusukela afasinye a xifundzeni xa Marakwenu xifundzankulu Maputo mitwe Alberto Paulo Rapelele.

0: Hey, yam kala mwingset luya hanga mfukene. Halo mwingset. Halo.
1: Halo.
0: Hey, ripelile. Niko ala ripelile.
1: Ripelile niko ala ne wa yopa mdovu.
0: Hey, namuntla.
1: Ni mina vhoroza abwana akafishi.
0: Ah, kafishi vhoroza man.
1: Nyambi.
0: Vhoroza nyambi akafishi.
1: Aga fisha boana.
0: Mingi sala radio ngamalu.
1: Ha, ni sete la mwana anga no, ga kola ga ga sangula.
0: Kunene.
1: Woi nwe.
0: Ena ikona aitivi mwana minjani.
1: Ha, ikone, koko kwa hisanyana. Baba ini na wangalanga sika, ufikela sosi.
0: Ufika sosi.
1: Langa ka, what? Jewa juma juma kutongo kutongo.
0: Ah, okay, yeah, kutongo kutongo yangena. Kambe red rain rifika kahle ku halana.
1: Ha, fika rifika kahle.
0: So. You. Kredi turi hantle ri hela ka vavoroza kusuka la bowana. Kambe ni ku tshemba leswaku mikama yin'wana ta tlhela ka mina. Halo, ripelile?
1: Ripelile ri.
0: Ripelile. Hospital Mundial? Mane rondina kan mamgop swinene. Eh, mani mi kona.
1: I'm
0: suki.
1: I suki.
0: Sorry, mi fambele kahle siku ra namuntlha.
1: Ri fambele kahle Georgia na yena yina la ku ndarana karana.
0: Okay.
1: Ri fambele kahle siku ra kahle na
0: yena. Ah, ina vikoni ina love. Vari ntamu wa mhisi ku hlota.
1: Izaya kuma hi swi lavaka.
0: Loyi yi nga hlotanga yi dyi. Se na heta tshama ka ya hi tshamela yi.
1: A swi kona swi nga ta humelela swinene.
0: Ri mi fambele kahle siku ra namuntlha.
1: Ri famba kwasi siku.
0: Hi swona.
1: Nkarhi yi tirhatirha ku lomi kaya yi ngalatirha a mali fasi.
0: Kondoro chakala vari fikile
1: vari yapi ni dai dai mai se ko mina ku ni karu mwana ntira karu lo ana ntira ari fikala gana ku le ma zero no ku khanteke
0: ya
1: va ku me famba o se ku ta ku mana na maninja no ku a xitumbu sa hi vona ku renga famba hi
0: ya ya ya ya
1: Ula ku tshemba leswaku kala nga famba kutlanga hi.
0: Mpela.
1: Xikwembu xi leyi ku lava mujija swa nyuku a ni.
0: Ku
1: famba lava swa nyuku a wu tshami maninja kuma ninja ku nga ta kuma na vona hi nkarhi lowu.
0: Mpela.
1: Hi tlangisa mudova ni ntirho na kwalano.
0: Kani mambu na n'wina vuhlayiseki.
1: Kwala hi le karhi hi mingi pela.
0: Hayi ha khensa mi nga tshiki mi hi tshika.
1: Ye amurunguliwa kuna sesile wale maguda amurungula siku rin'wana ro
0: leswo
1: na rungulela marobert mulovu
0: a n'wina
1: a karhi a vulavula na va swidumu na vanatalo na ni wa mini
0: va ni byelile siku rin'wana va ku tate sesile heyi u ni rungulile
1: ku rungula ngopfu
0: kani mamngopfuvela
1: marungula nkarhi wun'wana we n'winyoko wa makumu
0: kani mamngopfu swinene hlayisekani vusiku byinene longolokani na kani mambu man bye. Hello. Hello.
2: Hapuleni bava Robert Mundo.
0: Ripelile ri vonile n'wina ke
2: na hi ri vone kasi ku mika khongolo na jurisela mungwambe
0: ehe minjhani mungwambe
2: ha hi kona va Robert.
0: Hina vo hi kona.
2: Ee.
0: Swa hina swa lunga.
2: ane ku ale ni singari ba ku sombela
0: kan mam go tsena pela namutla rito ra nwina rito la imisoro province ya Maputo kambe ni ka Gaza ni nyambane nkamalo
2: o wa lumu arali ba pula ka likoma ya le ka ka bujiri ga di police ka ba rombela
0: o tiwe nyambane
2: na ku tiba ku khali ta engela
0: ka Gaza
2: na ku tiba ku khali ta engela ah ba ka ka ta ka tsongana ni ngeni nyana le uma ka shoko ko ni pisi lo mwana ka ambala bala
0: o to ambala bala
2: na ku tiba ambala bala ba rombela
0: u fambela ku nemfula ku mbayinga nanga
2: ka ku sungula a ku ni mpfula
0: ka
2: umbeli a ku a ku omile
0: kunjhani ku rhetemuka
2: a ni mvala pena ya tluhiwa hi tihomu mapaka ya nqolo liya hi nghena ka nqolo ya tihomu ya va hi khumbukisa nambu ya mbalavala
0: dyambu ra namuntlha ri mi fambele kahle n'wina
2: a ri fambe kahle ba Roberto
0: hi swona
2: leswi a hi sisi ra wo ya fasinilani a xiunga tlexa kahle nyamuntlha
0: impela kan mambu kumitwa hi khensile
2: na hi tlangelile ku va hi mi kuma nkama lowu u hi pangalata hikuva loko mi nga lan'wi ya phela hi hanye
0: a yi tiva mhaka leyo hi leswi endlaka ku va hi va la hina la
2: hi swona ma Robert
0: kan mambu
2: ku kesa hina haleni
0: inkomu bye bye
2: va rungulana hinkwavo va radio mihlambiki koseyo
0: hi ta va byela
2: kan mambu
0: inkomu. Hello. Hello.
3: Tsana mundo u jala ka ya magu.
0: Repelile.
3: Na kokwana nwa munyingi ntombi aka khona.
0: Abowana.
3: Abowana.
0: Kanjani kokwana nwa munyingi bowana?
3: Kokwana nwa munyinga yonso. Leswa le hla ka ni bedoyela nga xawa imali ya nkaka.
0: Imali ya nkaka. Ankaka kasi wa cinca ri male
3: a ku na lexi bava xikalaka xi
0: hi nga byela kahle ku ve ni nkaka wu cinca wu ri mali wu cinca njhani nkaka wu ri mali
3: i ku u khaya masin'wini ba wa mudluvu u ya veketela u ku sinkusinkusinku
0: ku za ku
3: tlhela ka xikotlele ku za yi hamba mazoyi
0: ku za u kumeka mali ya
3: ya xava mibeka
0: 5-5-5 mali ya nkaka yi za yi xava mbedwa
3: o hi wona ni nga tiyisika wona
0: oyi ya
3: ni nchumu xi lava nghondo leswi a ni swi tivi swaku loko ni famba u tivila mili ta sala na mali
0: na zamile na me ku veketela 5-5-5 kambe ku heteleleni ni tsandzeka
3: u
0: tshama nje 365 vezes 2 swi ta lunga hayi u ni byela mhaka
3: amhaka esisile wa tikhorisa hi ku ku rungula
0: han'wena
3: mana lexa sungule ku ni rungula kumbe wo xitsandza ku na mina wa mau mama good lomuya kakayo ka phajana lomuya
0: ka phajana
3: se yena kumbe wa kwini ku hala
0: hala xitezeni
3: wena wale ka fakazi
0: wa ku toka fakazi
3: a mini wa magood baba
0: hi swona
3: mina loko kuwa magood a te mapulangwini
0: okay
3: hinkwako lomuya ka mun'wini lomuyani
0: ka
3: duvan'wanhlalela
0: ka duku
3: hinkwako na ku tiva magudu
0: ka duku ka mahele
3: ha wa hahla leswo
0: matsandzana
3: mina loku tiva hi ku endlelela magudu
0: hi swona
3: a ri ni sandele kahle siku la nyamuta
0: khani mambu
3: leswi langazavaka ko ku hiso maziko kumbe hi tekiwa koka laha a loko a ni swi tivile na ni nga yanga ka mutini wa
0: vakendi
3: a mahisela lawa loko ma ta fika xikarhi swi ta hi kuniba
0: aku
3: nevhinki wunya li nga ha ta tirha
0: to bonyisa a wuthulu
3: a bava lowa ku leha liya nga bomba
0: a nga bomba
3: mubyelani n'wini va koleka swaku kula ka sinara nyana
0: loko no tsikana ku ni kombela u rungula munhu unwe u nga rungula ma
3: loko no yi
0: no ku kombela ni ku nga rungula munhu unwe u nga rungula ma
3: ni nga rungula padrini wanga bakete ni nwana nga Karolini
0: se vambiri
3: tambi zinenge ba Robert ifa bailingi
0: loko va ku pha teka rhanga ni ta rhanga va hlayi
3: va hlayo minenge
0: a ku rhanga ni ta rhanga
3: va ku xiribyana ngiringirini
0: se tsuma n'wana nga dyambu ri pelile
3: chao bayi walikaya
0: kani ma mu hlayisekani
3: kani ma muntukulu wa
0: nkomu va rhandziwa hi na 23 hours yi bile nsimbi ya 23 hours yi bile hi 23 hours nyima ndzi ba nsimbi la
4: Radio Msimbika Maputo
0: loko Radio Msimbika Maputo swa fana loko u Radio Msimbika Gaza Radio Msimbika Nyambani hallo
5: Manda Berto Mario Mundov.
0: Ripelile, Iman.
5: E Cecilia, mwana wa Kankuna la 2000, kuseni la ka mwana wa wela ya mbyango na le.
0: Wetiba loko namutla mmetwa radio ra fika kahle kokwala.
5: Ina makwera ra fika de, ungothi ku komanda ole ya ku vene. Eh kungari na red be ma jiri ku tleka yini ma hikunwanya na rafika ni so sindi na tla phendla ndzi ma jiri fika be
0: oh kan mam go psuna ni mi hlayisekile mbon
5: I hlayisekile makono me I hlayisekile I kahle nje
0: chirami
5: ina ba ku genela ku mpfushela mpelisa
0: kan mam go psuna na ku mitwa
5: Isona papai.
0: Ni masiku manwana ha mitwa mikama inwana loko mi ri karhi mi rungula.
5: Na nkama ku. Lana iku akungena vhela swilava ntamu kambe radio zwiri rhandza sakaso. Alo dosika no pula ndiri ra community ya magudi. Ni kuma leswa karhi no jika ningena hala futhi nkarhi unyingi na ningena hale.
0: Leri tshama na ritira le.
5: Eri tshama na ritira kuna munthu na ni ri ntirhweni ani yingisela ka hinkwaswo leswi a swi ri swona swi endleka
0: hala fasi
5: na me ni yile marakwenu
0: na wo ri kani mam ngopfu swinene
5: a ni ye hi tindleve
0: a ye hi tindleve kani mam ngopfu swinene ni khense ngopfu ku mitwa
5: kani mam swinene kani mam swinene ne khensile ku mitwa bayi kodweni va vhorozani va vonile ku hlaya ku puke ku hala le ka chavangu ka man'watshambawu
0: kani mam va lahliwe hi mugivela swona
5: a lahliwe hi mugivela hi ka tozora
0: kani mam ngopfu swinene hlayisekani
5: inkomu swinene na n'wetirha ni khwata wa pai madyambu ya manene ni ringula ni mindyangu kahle
0: inkomu hlayisekani mi va byela dojimi leswaku a va rungula Bye bye.
5: Kan mam.
0: Eh varhandziwa leri kunga leri a ri sukela le 2000 ha xidoropani xa magudu kambe a hina leswaku na n'we mfona ngopfungopfu lexi ni karataka ngopfu hikuva va yingisetiwa hina le ka mabote le ka papatana mi nga foni a ni tivi ku ri vo mi byetelani swa ku biha hina hello mi yingiseti wo rhandzeka Ripelile hi pelisana na mani?
6: Kwangula Court Stressad ya fonda mani.
0: Mani?
6: Court Stressad.
0: Eh, mi vulavula mi ri kwihi?
6: Sound Damans.
0: Ah, Sound Damans, Sound Damans, okay. Mi njhani ku halani Sound Damans? Ma tshamela ma njhani ku halani?
6: Ah, ma tshamela ma hi lamanene.
0: Okay.
6: Ta vona ya ku biha.
0: Hi swona.
6: Ntsaka ku vana mka ni ku khajara ni kuma. Tulini wa diya ni na makwakwa.
0: Ah, una makwakwa.
6: Tulini na trelona. Ha, last ya day ni ni ndombuna ya ni ti ku kwa ndzi ka mungu. Famba yini hi wena ku yingisa kumani.
0: Eh, nkwaso swi na masungulo. Njombo ya ku vona mutlha yi beka hi vambirhi la.
6: Kumbe magalo lebyi tlamela ko tisirisadzwa ni swi
0: tivi na siku rin'wana njombo yi ta phinda
6: kakezaku kusamtuvi kuso mi hlambete ndzi ya ku phinda
0: Hello?
7: Ngibona Matsinya ka Mahlantsweni.
0: Matsinya ka Mahlantsweni.
7: Yebo ba.
0: Mahlantsweni kuhi ka kola.
7: Mahlantsweni loko ungena nyana ngakuya state post manje ufika la hospital la. Ya ujika ungirimela nyana.
0: Hi kuma mani loko ngirimela nyana hi kuma mani kola.
7: U tiva mani wena kola.
0: Hlavi tiro wena ta ku byela swa wena ku tiva kumbani ku tiva.
7: Mina i Matsinya loko nghena lo Matsinya so hambi loko fika Mercado Mahlantsweni Matsinya loko ngota ni ku
0: hi
7: vito la mina a vito ni na lona
0: a vito ra ku sungule i mani
7: Fernando Salvador Matsinya
0: Fernando Salvador Matsinya okay
7: manje a va litivi ku tela ka vo
0: va tiva Matsinya
7: va tiva Matsinya
0: Gideon wa mutiva
7: a luya kula lana makondomini ve wa smova muvana a mutiva si ni a ni tshama hi ntamu Mahlantsweni nsanjiwa la ni dyondzisa ku ndzisa nyana
0: okay
7: a mutiva Gideon
0: okay Enaka loko no nga rungula munhu unwe murhandzaka ngopfu swinene nga rungula ma. Hallo?
7: Ngo rungula wena kola.
0: Oh kan mambo. Wena loko hi ri kusuhi na kusuhi ndi ta ku khoma ntlhanu wena.
7: Ah, leswi nga bala hi nomu se u khomile.
0: Kan mambo ngopfu swinene mara mi hlayisekile swona.
7: Kan mambo ni khesile ku yamukeliwa wena.
0: Hlayisekani longolokana radio ra hina ri ra n'wina na n'wina swona.
7: Siku ni kola kana lo.
0: Bye.
7: Kanma.
0: Hello? Hello?
8: Na upele.
0: Ripelile, imani?
8: Krimel dukuma ayo kusukela koka msava. Hashimbutsu
0: nkoka msava.
8: Ya, shiwa nukuka.
0: Kuma ayo?
8: Ba.
0: Xibongo xa n'wina mi thokozela njhani khumayo
8: heli masongwandhafa hi ku nguluve a kuba hiki
0: ni namuntlha ni leswi a wu dyi khumba leswi Chuza la namuntlha la hi ta ku loyi a wu dyi a nyama leyi ya khumba va yi mbala lava va dyaka
8: vali na ndzamanyingi futhi vali i nandziha leyi a kuma hi ku woxa
0: ha hi kuma hi nga ni byela kahle ya nandzika kumbe yi nandziki Wa kubona lesu japele ngijana.
8: Asu japele.
0: Wa kubona.
9: Yeah. Ku na xivutisi lexi xi ni dividaka laha leswaku wa dya nyama ya khumba kumbe wu dyi ke wo twa leswaku ya nandzika kani mami ngopfu swinene radio ra hina ri fika kahle ku halani mi nga kona
10: na demo ya mukelela swi lavekaka ha kona etlhelo laleni ka gaza ko ka misava
9: kani mami ngopfu swinene nkateko ku vulavula na n'wina loko
10: ya nipfungulela khumayeliwa le khumeni le selo khumayo
9: hi ta n'wi byela
10: to nungula Brian xirindze hambiswirtinyo maxa sorry lweyi Ernest Muzini wa le Nyembani ni nungulele yena kolani loko a dlula
9: hi ta n'wi byela
10: na mamani Helena Gabriele Maxava
9: khani mami ngopfu swinene
10: ni hinkwavo lava nga karhi va yingisela mintirho hinkwayo ya radio Mozambique Gaza Nyembani na Maputo
9: mi hlayiseka nkoka misava
10: hinkomu hinkomu ntirho wunene hi na wena ku ya fika lana u nga ta gemeta kona mitirho
9: khani mambo u lulamisa ku ni byela nhlamulo ya kahle swa ku wa dya nyama ya khumba ora no
10: a ni
9: wo twa swa ku ya nandzika
10: no twa ku mani ku nandzika
9: hallo
11: ripelile
9: hi pelisana na mani
11: hi pelisana xirimi ya ndzukulu
9: mi ku hi va ndzukulu
11: lowu matola ka santa
9: okay ndzukulu mi thopa njhani xiloso xa n'wini xa ka ndzukulu
11: ende va muthande ndzukulu
9: a va muthande
11: va hlaya so
9: okay
11: swiloso leswi a hi swi tivi kahle ku swavi hi tswaliwa laha ka masima xi ni ya tswaliwa kwale ngo hlaya ku eka mabotirisa epark na naswona zi navi le
9: a zi navi okay okay swa endleka mi va sukile kola ka magule vava ku na ka ndzukulu la ka magule
11: va hlaya swoleswo ku ri swi hi vatsongo liniya
9: laha ka misana
11: va hlaya so kumbe min'wana ku n'wina mutswaliwa ka masiyi haleni ku maxa hi ya tswaliwa kule hi tsamo titotinyi pita xingoni leta hi swi tiso swi tiswi ku yini
9: a hi kule
11: a kula ndhawu ku swa ku mahama 80 kilometre kwasi no research kule
9: ku enceka ku ri kule wa haya ku hala
11: naya hi lo kala
9: u kala swo u ya loko swi te yi
11: a ni lava swilo nchumu i chipe hala u lombe ni tikarusi u lombe ka molo na litre hi 250 swo swi nga kwela swoswi fetra zinji litu simbara tumchoma lite karusa ya kilu itarbe simbara titamo kwa haba nuhu shaba msusakara paka laba nuhu wa shaba hati
9: kambe mashaka kanzuku la maruko kwa
11: maruko
9: luku fikiri wako hoyo zele nji
11: ni fikiri wano hoyo zele nji
9: ambisha kumee chika shitala hello ri kunga okay ndzukulu hi khensile hi hlayisekani laha mi nga kona he hi na mwingiseti un'wana mpfukeni hallo
12: hallo
9: i mani
12: u khulumana Monteri
9: na mani
12: Monteri
9: Bonkeru
12: Monteru
9: Monteru ma
12: Monteru Silva Zipo
9: mekwi
12: hi kumeka ala mahaxa
9: na mahaxa
12: ka
9: mafuyana ku hi ka ko
12: u kaka ka mafuyani site kuzamenti u swipatanyana luma ka xibaleni xa xikanyuta eko ka xibaleni xa nyuta ka kona xitolo kanyovele ni va xa pipalisoma
9: a ngi va matshekenya mpfundla ya vonekanyana kolomo
0: Minkama yinyingi loko vona leswaku a wu gwenti ku nghena la yenja ku hi hlevetela ku rani ka xikhomoma xa wena swi twa hayi ko kani mam ngopfu swinene khensile ku
13: vaserious no sungula ku tswanya
0: namuntlha leswi
13: no sungula ku tswanya
0: a siku ra namuntlha ku lava ku ri tsala bukwini
14: a ni ta ri tsala maswona ku xiteta swa ha pfinda swoleswo swa ku na hluleka a no tulava no tsandzeka ku ta tswanya lana
0: namuntlha na ku byela leswaku a swi nga ha ta phinda leswi nga ndlula masiku man'wana
14: antawuleswi mina makhongelo lava makhongelo va leswi taku ehosini swa khensiwa se na mina khenza loko ni byela mhaka u fane
0: kani mam ngopfu swinene
14: nhlayisekanikanimamkanimam tlangeliwa
0: bayibayi
14: bayi
0: varhandziwa hi na 23 hora xi na 18 minuto xikhoma rikunga ra 8-231-05-750-84-32-12-287 hi na wena murhandziwa ri pelile. Hello?
15: Hello.
0: Hey, man.
15: We are Brown Sieve, la Benfica.
0: A Brown Sieve.
15: La Benfica.
0: Tatala Sieve. Hello?
15: Hey, Nagusa, Mjo.
0: Hey, A Brown Sieve. Nga ibrela, shiloso shamwina, mitoko zela njana shiloso lishaka Sieve li.
15: Wali Sieve, wakumparuku.
0: Okay, mbaka mparuke.
15: Vangwe mparuke.
0: Mparuke sive.
15: Eta yuko le zandamela.
0: A zandamela.
15: Manje aye na senze ya fika le ashimbusu kama unzani. Kole ka kufini ka kole gowe na manyike le.
0: Manyike, Paul.
15: Kama unzani, ita ile kama unzani.
0: Okay.
15: Anili aye andalaka itindao.
0: Okay.
9: Enaka la Benfica namuntlha mi ri vone njhani dyambu ra namuntlha ri fambe kahle?
15: Ri fambe kahle manjhe a ni sukile hi ku tirha ni vuyenyela magambola manjhe ha loko a ku humelele swin'wanyana swa ku hambana na ka ni fike ni swi tiva manjhe leswi nga swo a ku humelelanga swa ku karhata swivaniso swa ku laha ebuluweni laha vanhu lava ni leya ku va nga rhandzi ku khayela buluwa I'm going to go to the house. Leswaku loko wanuna suka kahle a vanhu va vilela leyi va ku xuva ni kumbe ni ku vhakacha wa ha fambi ko le kaya
9: a ni talisa ku ya hala ka matutwini
15: a siwa swona se wa moxa purki se va ku xuva njhe lava u nga hanya na vona
9: hi ta va vona siku rin'wana
15: a tlhela u gwela ku heyi a tata wa wena ni ve na yena swi ku njhanijhani wa swoo
9: impela kambe
15: bongile bongile mjomu se a mjomu va bongisa kwini
9: i se swi fikelano
15: nganjhena ni u
9: tisileaswi
15: karhatani
9: okay ni ta hlamula sweswi
15: ntakomikom mjomu bongile tirha kwasi van'wani byela va lava ku nghela
9: yi vona ku byela
15: nigwele mjomu
9: hina hi va ka tindlopfu a tiluvani tiluvani hi michele rengeni a yi limite hi mudlopfu va ka tindlopfu a tiluvani tiluvani hi michele rengeni a yi limite mudlopfu
15: chawu
9: murhandzi wa muyingiseti ri pelile loko motiva ta capital
16: yena ka xa posta loko varoro
9: kome mudip
16: a hi kalelana ku ni wutomi swa tsakisi leswimaka vadlangelaka ku he na wena ni nkarhi hinkwawo ni na wena
9: leswo
16: a tsaka loko ni tariki ya wena
9: kanima mngopfu swinene i nkomu ngopfu swinene a hi na vina lava
16: a tlangela
9: ya hi ri kona na vunanga byin'wana ku na vunanga byin'wana hi nga nabyo lava ku swa hina swa lungu amino swa lunga ya n'wina halani swa lunga
16: swa swikhava a va yivi ka barula hinayo
9: a va yivi
16: ya ku trexemana va ya gwandza farmasa leliya nga xirapini a bina ya timosambiki vagwandza va saha amagrandi va susa a kumbuta nduri tolwini va gwandza va susa a ri kutsonani a bina de mosambiki trade national
9: van'wani va banini ni xipfalo bava va ku bela xipfalo u huma va ku hayi hi lava ku xava tinsimbi ya wena tinsimbi leti ti xaviwaku kola kaka mila
16: a ti fita magizi
9: van'wani a swi tiwa ri phe swin'wana va ku bela xipfalo bava u ya va fika ku hi lava ku xava tinsimbi laha i mabatari ya ku wonaka ku na movha
16: lahaa
9: se muzama ni bela ni xipfalo ni tshika swa mehe ni huma ni ta laha loko ni pfula murimi la tinsimbi mi lava ku xava tinsimbi akilwi dojimete kaxa ya nsimbi ya wena ya hlayisekani motipo matimbi
16: ave xikan'we matiko hinkwao
9: kani mambu ngopfu swinene bye bye
16: bye.

0: ku na swin'wana ta
1: hi swona
0: a u tsakela ku mi lova
1: i nkomu ngopfu swinene losiwa wa wena rito ri hlaya sweswo
0: mambo
1: kani mambo ngopfu swinene mi hlayiseka mi va rungula va ka hina lava ya mi hanyaka na voko halani
0: ha ku na swin'wana
1: kani mambo na 23 horas 25 minutos na 40 segundos ku nga ri khale hi ta yi tsemerisa leyi ndzimana kambe hi nge tshiki ku va hi londzela ku vulavula na mikiseti wa hina loyi a nga Mpfhukeni murhandziwa hoyohoyo
2: a wu pelele a wu pelele bami lowu
1: ri pelile hi pelisana na mani
2: ni pelisana na bisi ka macheleni
1: ka macheleni
2: ka gaza
1: okay ka macheleni ri vala ra ka xikhumbana swoho
2: hi swona leswi a wu phazani bami
1: minjhani ka macheleni
2: ya tihanyela ka macheleni ku titimeke
1: okay hina ve kona swa yantswa van'wani lava hi va tiveke ka macheleni a va ri majaha ya kahle ngopfu swinene kutani a tshemba leswaku na n'wehe ku va mi ri va ka macheleni mi vanhu
2: hi swona papa
1: mi nga ri swivanhwana
2: a wu tiyisile a wu phazamba
1: ri pele kahle dyambu ra namuntlha ku halana
2: ri pele khwazi
1: hi swona
2: ina bamlo tekana
1: enkomu ngopfu swinene khensile ku ve mi hi kwehletile namuntlha a hi laveni leswaku na rin'wana siku hi tlhela kambe hi divana ka riqunga leri
2: khani mambo bamlo hi kala ku nghena nyamo
1: wo sungula ku
2: no sungula
1: hayi mi nghene kahle
2: hi swona papa
1: khani mambo ngopfu swinene na masiku man'wana mi ta tlhe mi nghena futhi hi ni show ya ku hi mpela swi ta endleka sweswo
2: nirungileli ba makwakwa a riheli makwakwa
1: hi ta n'wi byela loko hi n'wi kuma
2: khani mambo bam
1: hinkomu bayibayi he
2: hi swona papa
1: vayingiseti wa ku rhandzeka xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona kutani namuntlha na hi vona leswaku hayi hi nge a ku hana swin'wana hi nga swi endlaka laha